Ayoyo go, ayoyo go, ayoyo goma goma. Adi afon onumila, ninjo ti baba nlo ba won mu yo yora. Emi ateyin ati ba won mu yo yora loni o. Ora yo ni ko mo ba wa o, nitori pe oro banu je ki ba yo. Awa ti ba won mu yo yora ni ku mo. Ati ba won mu yo yora a ni sa isan. Ati ba won mu yo yora a ni sa are o. Awa ti ba won mu yo yora loni o. Oro bi ayo ni ko mo ba wa o. Awa ti ba won mu yo yora a ni rogun ekun o, a ni rogun ofo. Aya ni sad a ni radanu fun a ni sise aya yoyo gu ayoyo gu ayoyo goma goma ade afon orun mi la ni jo ti baba nlo ba won mu yo yora awa ti ba won mu yo yora o oyo oro ayo ni ko mo ba wa nitori oro banuje bayo.

Owo da o, emi ati ya ni mo si o. Owo da o, wallahi. O si a ma fa opolopo nkan ti o da. Kan si orile. O si o da o, o si o da o. Emi ateyin a ni tosi o. Ayin, baba won yan gan senu ipakola ko seyin. A di afeji owanran, ti awon ri re meji meji lojo. Eh, ewu fa lara pe mo rire o, ire to sonu, ire wolede. Ewu fa jero pe mo rire, ire to sonu, ire wolede. Ewu to wi foran gan agan so pe mo rire, ire to sonu, ire wolede o. Ire loju owo ri, emi ateyin te n gbo mi. Lowo lowo, atawon ti won to ma gbo mi, ngbo ba ya. Atawon lolufe mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye. Tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon ololufe mi yan agba awon tan fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa hin ani baba awon yan kan senu ipakola ko seyin adi average awonran ti o mo rire meji meji lojo ewi fa lara pe mo rire ire to sonu ire wolede o ewi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wolede ewi fa ran gan agan oso pe mo rire ire to sonu ire wolede ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo ma rire ni bo se wu ki lo le to ko won to wo ni won emi ateyin oda owo awo olokun oni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu owo won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon nje to won bayi la pe niyan mu adi ofo mo ba leyo ajo yi esa re wa araja omo ba epo se wa e wa araja won yo won hin gbogbo nte wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je o ma dun o gbogbo sense wa ire to po la ma je me nitori ire lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin.

ti n ba wa ninu ile emi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi mo fi temi naa jọ iku baba eye ni o alaafin atanda alowolodu bi iyere alaafin atanda alaafin osa iku ti ku ran pa ni ko re eyan baja mo yin wo giri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin ta ama alaafin atanda iku baba eye alowolodu bi

ti won wa ni janu san tuko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nbe ru innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ayin na sa mo bo se ri laye atijo se wa laye odi osin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo aro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati mo gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios yin awon radio to ti wa ti pe AM ati FM iru wa yi awa o lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen ṣugbọn pẹlu innovation pẹlu technology pẹlu awon imọ ijinle igba lode lo fun uru awa yi lanfani o ina lo je keyin o ma gbọ mi o o tun ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sumo ara won to bi n je ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gẹgẹ ba awon baba wa na se ma nso won ni aye fele aye fe le lu kara won aye lu kara won ni o ke se bo ti e fe le o ti lu kara won abi ma n pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa ma se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta bi le better lives fu awon eyan wa sugbo gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo nta won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago so is to ma mu won fe ma je olori le a lori lo tan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le ṣugbọn ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e tan ba tun wa nse lo won tun wa ma ti be ma wa ojutu si disadvantages ti han ri hun awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gẹgẹ mo ye so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada pe ke won evaluate ibo ewo la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ku ewo le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npeju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se fe so o dabi awon ti won gba bolu lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba bolu o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori keloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakesi pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ya ko le ki fo le lo pade re an waju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
nko adari tori gbogbo ana lo selu awon gba won tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija ta awon eyan koju latari

a kori oro ta n yanju ta n pe kelu laaro ina ni measurement and evaluation. Measurement and evaluation. Ki lo ma n se awon ti a ni ayin ta kin le evaluate ara wa pe ibo ni kudie kudie wa ku si ewo le yi ta le se ti a tun fi le jolori ta tun fi le ma te siwaju sugbon inta ba nje lenu lowo lowo nla wa mo eni kan soro ninu group kan nisin oni ni Africa wa nbi oni in the next 50 years eje kin ka bo se bo se bere oni we who do Africans these things are beg we deter future progress so much we cling on to the past itesiwaju ojo waju o je ajoji si a fe itesiwaju ojo waju awa cling mo past e ma wa wo bi ta tin sabosire o ni pe awon to je iwo omo lu abi to je titi atijo to ye ka diro mo a gbe yunju si egbe kan ni seyun ti gba awon nkan mi to je ti pe o ye ka ti improve le lori kati ki nkan mi o tun ti wa ti o ta bi improve le lori ni improve le ni kan so so pe baya ni isin na ba pa se wa pelu owo ta na owo naira owo ka so pe naira ki ma fi yun sa pe naira owo paper naira pelu

mo ti sọ ro policy ijọba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan pe bon se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan be import rice ni ododun billions of dollars tan be import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi e pe rice nikan ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria ni bi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ti re run di oju pe won kan gbe wa dream le kan na ke la nkan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe nko je owo te ma tin allocate pe awon bi yan agbe lowo won

emi na te ma so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo ori phone lo ti bere emi ti n to to bolo ba ti e pada so di ni nla ta n gbo ninu o de ye pe ero ti wa na nu ero ngba wa na nu o di ni nla so le ma gbo ninu transistor radio ta ma tan wa ninu ilu na o le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fun ka daada sugbon ti o ba si technology se igugu wa na la ma papo omode o kagiosi yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is the very iru owo bebe re ta be da radio le owo lances lasan o ti li awon eyan ko gba le.

0: nbe o iru olorun nikan ni osi o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olorun aye nbe eyan wa koka isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: tanika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye yin eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapoko bode ni ayin lo ro yi ero bani soro mi ti da wa le ko si na o a n gan generator ka akiri ni la bi n charge I'm gonna generate a muka to have in charge of phone. Aram yo ye. Ta mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye ta aro yi. Ehun wi danu ke ma gbo danu. Alaroye ilu ati bayin re o. Oro jenu ohun to tun so da danu re nse wuya wuya wuya. Adeyin nka Olasukan mi kasama se daada omo won ni le akinnu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma ma de oma ati ba
2: re lorun o be
0: aja o ye ayin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam funmi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na omo baladigbo lu muidin ni adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

0: ya ma pe ni gba
1: raji alamu re o loyo wa alaafin bi te baba raimi aweda na kon
0: domo mi
1: baba raimi aweda toyan ta na nko ru orin ti baba yi na ti ko awon omo won na ti nko awon baba ti mo da pa awon ti won ti di ara ajon ara ajon iba se pa eku laye ni baba muhammadu baba muhammada koda atun ba jesu kristi oluwa wa pelu gbogbo awon wole awon malaya awon awon ojise olohun ti won ti lo na to e pa eku laye ni gbogbo won la baba o ki eledu akodele ba won tan ti lo nfi asiko yi belon fun gbogbo awon oku ti ana tan ti bo si aloke ama ladadu alada sara kolon kolon ma mu ba won bismillah kan kulu ala okan come on, love, bow along. Kawana, come at you, love, bow on you, see. Kakpe, kadagba, kadogbo, kaso wa, wa ye wa si. Ade yin ka, o lasu kan, bile, minja wa. Monki wo gwen, ya lati le yin wa. Oku, oku ni, manro. Ayin, te batu fe yana, alo wa si. Ero bani so la, ti mo pita le, kanna, lele, kipi. 0706837. 4274 0706 887 4274 ele lo si kan na ye lukara wa ni www.ajisebioyoradio.com a wa lori gbogbo awon most popular radio directories bi Radio Garden Sino Radio Live Online Radio e de tun le go wa lori website wa na oyin e tun le go wa lori Sino Radio na gbogbo awon platform te ti le gbo wa ni e de ba wa lo si website wa tun mo so le kan ni ajisebioyoradio.com ero bani soro yi o wa loke tente gmail wa o wa loke tente e ba tun scroll lo sale gaga gaga e ri logo WhatsApp be ba di click re yo open WhatsApp lori phone yin e ba tun ba wa chat lo Facebook Messenger na wa nbe te ba click re le ba nba wa chat lo lori Facebook gbogbo awon idea gbogbo awon eleyi innovative ideas na ni o je ko rorun fun wa ayin ka wa na ka wa ma ronu ba se le fi innovation innovative tun Nigeria se ogbon atinuda kaluku wa ka bi tun Nigeria se adeyin ko lasukan mi pe nbo bi awerin aja lo oyo ti egbo lasan ni tori be mi o pa ran ko mo ra ba me yan ni oro je no orun bo tun so tan eno mi se wuya wuya wuya agbese tan fe ma lo lu daro aloko emi adeyin ka se tan o fe ma lo lu kosun leke leke mi se tan o tun fe ma lo lu kefun to a ma be nitori obe ni be so atele se asi be na o gbogbo en to ba ni a ma bo ni kan la ni de ba nle o nitori baba ku de kojo kan ri orun aro wo ade fun baba je ro mo je le o je kin laye igbin se ero wo laye igbin se o ile oluwa ri igbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ile te tin gbo mi bi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin oni gbona igbese aye yin oni gbona ko ni dojuro nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun baba lowo mo fi olorun ba so yin so olorun ba abure to nipa to daju to ju ewo rin lo ko ma wa lori emi pelu duke mi atayin titi digba mi ta mo tun pade mi nfin le sinu banuje mi ni ba yin ninu banuje o e fi mi na sinu banuje e tun ni pe mi na ninu banuje ka tun ri alayo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo jojoro

0: mo ma wa pelu yin di bi ago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko si na lodo ti ara yin o si ti alquran.

0: asase mistake ni o. Awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o, awa la ni o. A si ni gba ko baje.
1: Ni gi won gba de un la.
0: Tori boko ba ro ko. Borokun boko rokun to rosa yo pada fa bo se bute na ni o
1: won soro e
0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni olon loko anrodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kini nko ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo aburo extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba
1: eni lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo ma sa lo ma japa
1: eni bo lomo
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de la aro yi alawi ijanu
1: ti gogo
0: aro ijanu ohun mo to sun tan enu mi tun se wuya.

Ami e ma fun enikan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti jeya tori re o ba ti pe e ti ba je ni iya iya nje nkan lowo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokoro re mo sise le pe aitabo ni njo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo fani to kan re yan o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri shop merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja shop obirin ka tin ta rice tin ta rice won si ko ugbo rice shop e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le o le npo si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko nibi tin charge phone ko si na mi da tun si lo charge phone na ti tun pale phone won na wa accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awata ribomi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo en foti fun insecurity oro aje pe ko raje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atako meji 400 naira pelu moti ni won bi ta odun merin won eh awon ti won ni la kai lo po lori de.

0: Wa lai won ti join wa lati orilede Morocco na. E se o lati orilede Morocco, a ma riri yin. Eyin ti a lati United States, eyin ti a lati Canada, a ma riri yin o. Eyin ti a lati orilede Germany. Ten gba wa lojo Juma. Eyin ti a lati Ireland, lati United Kingdom, lati Benin, lati Libya.
1: Emi na
0: lati Ghana, kakire agba nla aye. Eyin ti a lorilede Nigeria na. A dupe lowo yin o. Adeyin mi ka Olasukan mi le mi nje. Pa mi ti se ba le fila Olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa aja lo oyo ti gbo lasan pe mi o ba re ranko ma se lagba mi oro jenu ohun mo sun tan enu mi tun se uye uye uye
2: iwo ni eko la eko bo eko agbara iwo ni kon
0: awa lorilede Nigeria la wa religious ju Taba wa lara awon orilede ti masalasi ati sauce po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugba sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma iya mi e ma gbo omo iya mi ninu esin edibo fo ma iya yin ninu esin o e support omo iya yin ninu esin edibo fo ma iya yin o edibo fun peteru edibo faisiki edibo fun ramani abdurrahmani abdurrahmani isi ni omo ma en ti je bi emi na mo se gbe oko ti mo se gbo oko esin mi pa mo yin tawon mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo se gbe pa mo yin to je re mi o se be de pe kawon kan mo ma lo fi pe radio station yi belongs si esin awon ko belongs esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi support o ni o je n gbe oruko esin mi pamo ni o je n je kawon eyan mo esin temi nse gbogbo esin lodo mi me ba tin gbo odu fale mo gbese bibele le tun mo gbo qurani lodo mi oro mi o ye yin awon ta ba mo mi dele dele omo omo esin ti mo belong to si sugba meta lokan le mi alaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka kasa ma se daada ti mo n ba bo awa orilede wa lesin lo ti mumulaya ewon eyanju awon na ma ngbe olodun nija ti won ti wo pe ole lolodun ko le gbe ara re nja won tun won wo ninu orori won pe olodun ma tin se olodun ma tin se to fi da gogo wa pe ki esin wa ko ma jora won ki awo wa ko ma jora won kede wa ko ma jora won lenu won ninu orori won won le olodun ma tin se abi ki gogo awon na wa fe correct notion yen na be so gbogbo agbaye de lesson kan

ni won tin ko rin awon eyan gidi awon fasa si pelu mu ibi o bi won tin ko rin ana bi mani ti won ebun olohun loke taala adele aye laba awan wa hu ko rin ni nile ayinde ni music theater mi ayinde o ni bi to rin gbe tin mi ni kun tan fogbon morin to gba fe orin to gbo oju o.

0: emi ati na yo ma po si ni o gbogbo yi to ndun wa ninu ko nipa o wa ninu je o a ni orogun eku a ni je koro lori oko lori aya lori omo lori ebi lori ara lori egbon pelu aburo lori baba lori mama a ni je koro a ni so fun o
1: to nko
0: a ni orogun ikawo lori fese janle
1: abi e ti se
0: ingbo se ti sun ni eyin temi e ma so fun mi pe orun wo e ni ra koko iko ajalu oyo tun ti de o pe mo.

0: 3 multipurpose furnitures o nilu compound o wode road papo ko se ye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fi ni lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later opay ati mtn momo won ba ni shares won nile ifo pamo opening up bank account bi ba ni sanwo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sanwo na mene mene utility payment computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe e ti ni multipurpose furnitures tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero ogba lode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to moto ninu won fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe e ti ni multipurpose furnitures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 e ti ni multipurpose furnitures oga ni won nile ise won
1: Hati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikani ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikani wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
3: Atoto arere pa akoyi baba mo gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e teti bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon megbe o AUF oyo ati ba unity woro ni ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailaso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle o ma rise gbale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo wori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwo ri onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo de ti e temi o se temi Ika lu kuse nse tiye loto oto, yini kongko jabile yinpo wa ago ndon lo seyn. Tori ay kawo ni ijo ni se kupa wan. Oye yuwe, voye ati ba yin di brom ni ma wifon yipe. Ayiko yito wa yifun bu buwa mo, yoni le ni loko ni ati len yodi. Wani ma sofun yipe, opo ni kanyo omana tiba le ye ye. Ni ma su sofun yipe, kayo fo oso wapo tuyo yola ribe. Ka fo oso wapo ma panu kwa beri eto wa lo wa wole se lupo. Oso wapo panu kwa beri eto wa lo wa joba. Kogwa wonto nje wani ya, wani kama pariwo e sopi, kama log mure sopi pata pata. Tore yin to ba dake tarari, o ba dake. Kajo dapo ko ko le ba o kusu kusu o eyu e fun fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori se lemu gbogbo eyin oto fun lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin e gbe eyin aburo won ni e jabo oso opo to ilu oyo ga tori ojo to ni ati waju lojo ko ja wa na si tun yawo o ti rere nitori aji se mi oyo la ari wa lo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari oyo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

0: pupa wa afa pala won wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit awon atrocities to ye pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwawo re o daju awon ti won ro pa awon je mi mo yi gan lo le mi ti ma nso fo awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju then ma wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi ndawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi te ma wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan o eyan olohun re o to si je pe eyan esu la lo ogire opo patapata gba ni won se
1: ire robana atina dunia azanatan wa bele akhirati azan
0: pupa awon eyan na ti awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sikin mi ade yin kan to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo iwa lodo mi ki wa ro sa ti da ko ma wu adada le mi se nje kasama se dada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I may bam bam bam bam. Mugbe I want can tamper I want when it's a fan, Lord me. Mugbe one. Nanso Larubawa. Nanso Larubawa Leno. Shekini. Mugbe one. Mugbe one lockada. Then most of my woman say, Mama Osu la la la legwa lockada. Ewa gbe no one to say no guy. Oh, go go. Larubawa less it, but then no one la me. I'm allowing a fire. Hi hi hi hi hi. Abu Abba. Abba ko.

0: ni mo nba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa nso pe o wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi ebe ni wo nile wo san mo wa logbe won ebe ni wo ebi npa mi e fun mi lo nje o gbengbe mi e fun mi lo mi o
1: ro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi ja iyakuya ni o fi yabo ran e se ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fun mo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro ni jo ni boya ti mo gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa wi pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogoto suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan wo to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati raso mi sugbon gba ti o sagbara be won ati be

Jesu wa nje oye wa wi pe nigba te tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo si se awon ta se awon kan wa yi se o wa n so pe igba ti eyin ti e ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti won ni lo ran lawo ayin hun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tumo ti pe ta ba se ore fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon ha e musari je e musari je o ti be wo o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkin lati lo sodo lo mummy ati oku kinkin oku rebi nja bayi ashe ala o ba o be ka se kama kama kata kama kama bi awo

ba mi fa ta ibande le olu salalata america won ti ki mi ni ori whatsapp won ni ramadan karim a se opolopo ramadan laye ba mi a baba daada nu awon ti an duro ti wa ni kan ni wa ni binu a ti won je kise yo ti su anu allah ba ngo won duro ti wa gbagbagba a mi baba fa ta ibande le olu salalata america aba sa mi nu o ma de poju a ebudola lata america ba mi alaje ademola lata america ba mi son ni success odola lati uk baba basu ade ni ran lati lu eko ni nigeria madam fumi kemi lati lu badan patai ba la midi lati owo londo state dada Mr. Yusuf, tan sise lopa bode hospital loyo alaafin bi omo won ni badan asiro amodu afa glo ti won ni etere multi purpose venture ta ti gbo polowo won lekan ati afolabi nurudeen alaro lati orile ede libya artist michael awusola angelo lati lu abuja omo baladigbo lomu idini adekunle baba evangelist moses akande aketunde adegoke ise aka abiodun lati nu oyo ati ba unity forum gbogbo won baun pẹlu awon ti won fi se sise won ran wa lowo abdurrahman abdulbasit graphic designer wa olanike nitsi brand roti image roti image plenty fashion home at the best icon furniture. Pẹlu awon opolopo awon eyan ti mo le moran ti da ko won ta na nti aleyin awon tan fa adu aran wa lowo awon tan fun wa lowo lori sirisi adupe o adupe pe okun alaja ade ariwola ata america oni so wo ko ni samo ile tada ko laye oni simo se gbo wa si ninu orin injo kan e ya maliki ya matale sa se yede maja ke subo ta ko ni olohun ta ko je la mali wala wala da ti oni so wo ala duka gbogbo duki ata kojo ni arin ko ni siko kan nigba na mo njo gbe nda lokiya awon da ba se le mi fi nje kasa ma se da awon nikan.

I've seen. Ni gbugbu awon nkan ti mo n ba awe je ka kuro nbe ka sa fun gbugbu awon nkan ti mo n ba awe je isokuso isekuse ijakuje imukumu ka mo jeun gbugbu awon nkan ti n ba awe je re sugbon isokuso iwokuwo igbokugbon awon nkan to se pataki nu ka sa fun kasi sa fun ipe sise ninu awe ya mi fun are na le mo ru ipe le ori awon mo re olohun lori ni okere to ba dojo waju to mo ba bere si ni damu yo mo wa saka kiri yo wa bi pe ara ale kan ni so iyawo kan ni so iyale kan ni so iyale kan ni so elo mi o se ra re tan yo wa mo ki owo aba mo benu pe nikan ni so ala awọn nkan ta le mo se na ni pe ka ma ka Qur'an eni ti o ba le ka Qur'an ko ma fa tasuba bo se lai lai la la o lasan ni wa lai olohun gba lowo re o bo se astaga fro lai lasan ni olohun ti mo o ti mo ero okan re olohun to mo wa ka to mo un ko so ka to mo sin o si ni ka wa on ka mo on ka to mo sin o mo wa daada o mo gbogbo tin be ninu kolofin okan wa bo se lai lai la la lasan lo ba mo wa lai o lo onka Qur'an na ni bo se astaga fro lai lasan ni onka Qur'an na nu wow awon mi ani to ba to tan to ti lowo lowo o le se o to je pe ko ni sise kankan mo ni gburun osu yi to je pe ise lada ise olore nikan ni osu gbogbo osu ise to ti lowo lo to tan to je pe bi o ba sise laarin osu meji ko affect bi si aye re ibo wa to ni ga to ni go ma lo ya ole o ebi nbe ngoro iyan nbe o ko so sise le ma fo kan faya la o nbe bi aye re o ba si yo olohun understand Come, ko concentrate to let me be the machine in lower. Machine to leg gay a lot to leg by me and let me allow me to say, you go by the boom for can Kalai lie and la, never what carried away. Never call but machine in Len. Alone, no. Connecticut, I have a message just in phone.

o ba ti se laarin osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu Qur'ani omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka Qur'ani lati ara dale abi ko lo mo gbo wa ti lati ara dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa parawe o gbabi ise lo ti kaluku lo toogi leru lenu je meta yi akane ko to ma di kun ani wo to ni galo lawo ta ba lo sun sina masalasi ama expect pe won gbe sinu bo ni masalasi ta ba gbe sinu wa ebi o pa.

0: check and balance igbodo wa. Check and balance igbodo wa. Aniya to lu gata na le kole bu ni. Oke ni gagan, o na ni igbagbo ni o. Olorun mo tin be ninu okan wa. Okan wa gangan ni igbagbo wa. Okan wa, okan ni ni igbagbo eni. To bale ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ise re tele ma lo jopo lo joko rosinu ma la si la taro dile su lo ba ni wa n to je lo oni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma la si won kasuba tan anabi fi won le ninu ma la si won sadua olohun o papa awon mi na se ma se ninu wa pe ku monday tawon elomi fi gba nbi ise la awon elomi o fi gba ori oke lo olohun o pa awon lonje ojo wa loni o fun awon lonje ojo wa loni wa fun mi lowo wa fun mi lowo lori oke lataaro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma la si lojojumo 24/7 won fe ya oleto olohun lorun anabi tun de ni asiko irun osun o tun ba won nbe olohun wa fun wa lo fun wa lo fun wa loko fun wa loko je kin ra private jet je kin call je kin call
1: oda woni ko lo ka ore ni
0: o tun lo tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role oni lo yo atori si won lo le won afura e bo de e wa nta je lo
1: eloyide gege bi oruko ti won so re o
0: adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o
1: alaju ati oni o ajuwa
0: ka wa ka ma yo le tolorun lorun ni ayin
1: abeni
0: olorun gbadua awon eyan wa ti be ma je ka awon eyan o ma ro bi baya du e gba adua n gba ke adua ma n gba gba o si se to adua leyin ni o bi anything be lorun fun fun fe bimo ko yan le ko gbe yawo so a ma je polorun e fun yan lomo ni gba o fe yawo ni ko to le bimo bo se ri niyan wa si se to adua leyin ni ba gba adua o gba adua o se si se to adua leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tun wa ma si seto adua.

Alhamdulillah. Ta to se ale alhamdulillah. Ko ti to e je ka se lekan si. Ka dupe ko fona mo wa o tori to ba so anu wa lai to si nkan kan ta be se si o. Ara wo la fe dana. Awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so alai bi kita kan. Oro won gangan papa gan ko seyin Olorun o. Ko si nkan kan ta se to seyin Olorun.

Adeyinka Olasokan mi eni abata kapira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajita na o mo se tin di ajita na o bayi ni ra awon eyan ma njoko ti radio gbohun wa Olorun ba ngbo ki se mi mo se o Olorun ba na lo wa pelu wa o ede ko la wa mo pe tebe ogbon ko la gbon tebe o ife la awon eyan ni o Olorun ba na ni o feran lara wa Olorun ba yo mo ba n feran eyin na o fa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lo

0: بديكي أسبك الله يا فاتح الخير أنصرنا بمقصدنا فإنما كصدنا في اليوم لله
1: gbogbo kasẹti to ni wa si agbaye se laye abi ko lo wo gbogbo video ti won ti se ko lo gbo kasẹti eyi ti ma jo ninu oro re bo ba mu eyo kan ninu awon oro won fi se dede igbesi aye re o ri pe le kan na oro si ma to
0: wa te si adu ari juro bi ma ta lo ya gbebo
1: aliyam
0: aliyam
1: eh ajo ni jona
0: na ti wa afu aiyam
1: njo ti atekun gba de ti atekun ti gbe ni lo ti gba gbe ni pada wa mo o gbe oniwa se agbaye lo
0: wa tu ka aliyam
1: ajo ta wi
0: aliyam
1: ajo na
0: aliyam
1: o buru fun po gbogbo lorin
0: aliyam
1: o buru po gbogbo nigeria
0: aliyam
1: o lagba fun gbogbo agbaye
0: aliyam
1: ajo banuje ni e
0: o ti mo la afu aiye
1: ajo ti won ti enu oniwa se agbaye pa pe to so to
0: wa tu ka lati mo la afu aiye
1: mo re ti mi leko n lo soro olorun ni mo da olake
0: lati mo la afu aiye
1: ele mo re ti mi ni kanu n lo se wa si olorun ni mo da olake
0: lati mo la afu aiye
1: mo re ti mi ni kaduna olorun ni mo da olake
0: lati mo la afu aiye wa tu ka limu na
1: aide mabo
0: wa te si adu ari juno bi ma ka lo ya belewo
1: ola mo happy one won ti wo ni ibi oniwa si agbaye omo ro so bi oniwa si agbaye o ti e ni la ka ibi oniwa si agbaye ejite ni mu
0: ejite le mo ejite le mo khayal hayati
1: a kilo si o

0: Emigana ati do lori la mo lori la han o ni mo se soro la we yan ma gbon mi ai ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
1: nbe ni bi be
0: o wa awon eyan ninu
1: ori
0: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
1: ai
0: a mo no tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: Mima se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wahala ke se mima se o to ba se pe ilakaka ti wahala sise le yan fi do lodo loro awon abo se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo labu mo
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola
0: ju Jesu Kristi wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta o gba wole ayin a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile wo san ati nu yogbe o wa so pe tori pe eyin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe eyin se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye to tumo ati pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la kiji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun to se tuale fori olori de ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: eni
0: e ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo
1: epete
0: olorun ni npin o wojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon te bi lojo kan na mi elomi o bi mo ile o si ni ri bi alalan ni npin gbogbo la la koko keke la la koko fefe ile aye ilo mo alalan na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin todo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na la wa yo su lamula na o su yese yese osu adipele esan.

0: Bami omo won lo ba gori loyo ala mi.
1: Oranda Islamic Foundation Alif to ti kayeja ti.
0: O tun gba be de. Ada sani success odu ola. Omo Ogundare omo won ni lo Ibadan nile Oluyo le.
1: Ani baba
0: Ibadan nile Oluyo le o. Ilu Ogunmola Olodogo keri loju Ogun. O tun gba be de odo ba mi daada America. Alaji Ademola Ariwola. Ade Ariwola America mo dupe lowo yin. Gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o. Awon ti mo ran ti dako, awon ti ran ti dako. Olorun wo la nu osu yi o saanu wa. O tun mo mo gba adura wa o ni tan lowo yin. Olorun ba yo mo bu si ni abu si edu ma ri. Yo mo po si ni o. E ni wale laila.
1: Come re kayo de show me.
2: Ibadan dupa. Amiro
1: state ya ma komo ran.
2: Ibadan dupa.
0: Loke loke le mo wa o soriko loke na lo wa fun ni nge oke tete le mo wa e ni jabo lai lai e ni jawale e ni rogun ati mo ran olorun ni je ti yin ade yin ka ola sukan mi lo ko mi pa pin ba le fi asma le wireless communication to ti di ay ama mi da da iman ta data
1: o ja so pe block
0: ola ni ke gravity designer o ti image Abdulrahman Abdulbasit a gravity designer best icon furniture awon eyan ti an plenty fashion home loke oro kilo ya la fin wa nbi awon aranso won gbeso fun ni ada bi e pa awon ebo na gbe ara mi oye yin gbogbo awon aso ta ma nwa awon na ma nba wa ara saro te ba fe pe plenty fashion home lori ero bani soro saro 8 0 76 0 0 32 02 plenty fashion home loke oro ti lo ya laafin wa nbi eri awon ta na ta ma ko rora ta ma ko lo soke awon eyan ta na ma ko lo soke ba wa na ba tin lo soke lati ma fa awon tan wa layika ati ayida ati ana soke ara mi oye yin wa mo nbo na eja ka tun gba ona bi na eja gba bayi eja tun gba ona bi
3: Sen gbogbo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
0: Alaji Commander e bo se bi oro na kan yin aya e ja tun rojo die se

0: alẹ wo tuba ituba na gba o lasiko iya zinana o wa jura won lo ele to sori buju ninu oni zina ile ni to ba ti le ladorin odun titun wa nze zina kiri ye o de ni egbe
1: ala
0: Se wa pomade nse oni
1: Wa mine ngani mbatu wale garam
0: Ko ponjo si talon ni o mari se ku
1: ngani mbatu wale garam
0: Eni o wa tun so foju
2: Eni o
0: so fo
2: to
0: sori bu to sagbako
2: ninu
0: ni zina Ina leni to pa gba ibale obirin ti o wa fe sile mo
1: ara na nisa khuliqina shata
0: nbo ni o pe ba
1: fa mina al ghani matu wal gharamu gharamu
0: ibale ni lojo ti enikeni ba gba ibale o
2: pelu jina
0: lo fi gba ibale o fi
2: o
0: ki ki o kan kaye
2: yo
0: kan gbogbo sama meje
2: je
0: lo kan de rafurafu
2: lo
0: kan de ojubu ni jala
2: lo
0: kan de sidiraji lo kan de betil mamuri
2: nyanya
0: pata lale ara si olo

0: kaluku ni ko ni
1: ko
0: ma wa to
1: ko ma to ko ma si wo
0: gbogbo wa la ni ola ni waju olohun
1: elomi
0: ipo re
1: ipo die
0: ni waju olohun
1: ko
0: ba duo ba ji duo yi
1: ko ba duo bayi
0: bi ba nsoro ko ba si duo sanmo asere o si ma dari sanmo
1: asere o ma dari sanmo
0: nkan o si ma
1: se
0: ti ba nfe sanmo yo si ma se o nbe nle
1: ilele
0: ilele se bo wa ni oke loke ni ti nso
2: ala
0: oke ni ti
2: nso na ni sa khuli
0: ama.

0: Where will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, help, where will I be today?
1: Thank you for your
0: grace. Abere si ni da ope ajodun lenu o. Ajodun odun keji ta da ikan ile bere bere. An tori bi idan bi idan la se ta bi bere lojo na lo. Bi idan bi idan ni mo se ti mo lohun re gbogbo Alan ta kunpayin kekeke soloko. Bi idan la bere lojo na lohun o. Abi bi ere awa ajo bi ere wa lai ke sere mo o. Olorun ba n ke sere o awon yan gbadun wa o. Awa na a se n gbadun ara wa latara gbadun ta awon yan gbadun wa. Wa lai won feran wa po. Olorun ba n gbo won feran mi po. Emi na feran yin o. Tinu tinu ni mo fi feran yin. Olorun eyin na e ni sise o gbogbo adawole yin ni omo yori si rere o gbogbo igba teyin na ba nra ora se solo sodo olorun oba e mo ba anu atoju rere olorun pade o oju rere anu iyan anu iyan anu olorun anu awon malaika anu awon alojanu anu awon malaika anu olorun awon iyan oju rere won e mo ba pade o tori be ba gese ninu temi ni role yi alai e ni kose eyin ka ayin inu mi se dadun ani bi n ba boju weyin tin ba ton renu mi inu mi a se dun ara mi agayagiyagi bi ara keko aso olorun latari te se yi gbogbo support te n fun aye wa lai ai moye talent ni o tun dide latara tawa na eni oni yi o ni tohun eni to ni tohun o ni ti bi ani awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo as it don't say no I wanna fi oro sanu awo eyin awe lomi tan ba ti fe ropin tan ba te ti sodo wa boye orin boye to to ta ti se teyin ta bi gbe awon eyan ni mo boye ta ti se teyin ta bi so pe ka awon eyan kan ma roju ta bi se ta ti se teyin ta bi ba awon ijoba boye ta ti se teyin ta bi gbe awon eyan ni mo niyanju ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo ai ti wo ba so pe ti e ri ba kan to ba tun wo ope egbegbe re opolopo eyan lo o mo pe bi tin ba yin ti e je lodo ta awon elomi o ti gbogbo eyan ba n da soro won jo eni o ni soro ile yo ni to won eni to ni to awon o ni ti bi se bo wo lasan ni wo ni ba wa elomi ba si pe pele ta si pe pele isoro ta nile fun o ta ni kiku gbogbo wa ka ma wa ka won eyan ma wa da soro won jo ka ma da soro won jo kikaluko se mo exchange isoro pe kikaluko mo exchange isoro ni mi to ba ti ri telomi to pi soro re le bayi o ya gbe soro re nle kan mo nkobo pe ase mi o ti e ni soro kankan oyin ai ani ti o dopo elomi ri yo so pe oko enikan o to ko baba nla baba to olorun ma ja ni soro olorun ma ja ri soro olorun ma ja ki soro de ba wa ai dunun lo nja agba e ma dunun ni o e ni rogun ba nu je ire ero fokan ki rogun gbona o tutu tutu la ro de o tutu tutu la ro baba mo pa se tura idunun sile aye yi adeyin ga o ma lase ni mi mo de ta se ta se mo de ti gbo lohun ti gbo lohun ta fi esi ta fi esi e toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon ai ki kaluko wa ma mu nbe ani e ma dupe ninu gbogbo ka sa ma dupe ko pe wa ko to wa ma po ju ibere wa lo ani o n pe odun meji lo bayi o ti e ti odun meji la pe ai on the 24 no so da wa yi la o pe odun meji ta da ikan ni sile wa lai tan ba bi omo ni igba ta da ale lohun omo o ti ma rin yo ti ma gbese won tu ti fe wele omo na Olorun oku itoju mi o eyin eyan mi e ku itoju mi o eyin ololufe mi ah eyin ololufe mi bi o ba si sukin la ba ma pe niyan ani bi o si elubo kin la ba ma pe loka amala bi o si agbado kin la ba ma pe ni sapala eyin temi kin la ba ma pe leko yangan eyin temi mo ni kin la ba ma pe legbo funfun eyin temi kin la ba ma pe lada lu egbo pelu ewa eyin temi ko se nta ma pe ni sapala eyin temi ani bi o si su ko se nta ma pe niyan bi o si eyin kin la wa ijama ajama kankan olorun ba n gbo melo lara mi

a wa dupe ni o ba se dupe lowo olola ndupe lowo eyin alati leyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin e du ore ba mi daada a general evangelist eh daddy g o nje gbagbe olore nje gbagbe eyin alatileyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba se yin afanda adeyinka aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi o ba re ranko mo ra kata eyan ni ohin ani mo ra kata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

0: Tamokolo de Yinka Loyo. Tamokolo mi loyo.
1: You are my guy.
0: Tamokolo mi loyo. Tamo mi kini mo jamo. Ale mi o jamo nkaka o. Ala ala ni mo fi yan banda. Alabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alabo mi. Emi awon woli emi mimo, alati leyin mi. Ege leyin ni andaloro mi. Ah, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Sugbon Olorun na ni ba wa fi ororo tura. Ororo dera nba wa fi si ni oja mala ni oja mo nira eyin te ngbo mi lowo e ni mo nira o te ngbo mi nile loko pele eyin odi e ni mo nira o e ma so pe emi o ni mo ba mu je e so be fun ra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo nira e so be fun ara yin emi o ni mo nira emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fi la emi o ni mo nira o ipa ata ipa ota ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o.

0: Ajisebi Oyola Ari Oyo ni sebi baba eni kokan.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyola Ari Oyo ni sebi baba eni kokan.
0: Ajisebi Oyola Ari Oyo ni sebi baba eni kokan.
2: Ba oku taju o dupe lowo olorun o dupe lowo eya lati gbadun wa nile loko padayin odi deyin ka mo lero pe ati gbadun mi boya lale ti ba tu pada wa le tolorun ba ti le ka ri na charge ta ba ri na charge a tun wa le kan se lale ni ba se nse lalale.

pariwo ẹyin raye pariwo ope mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lari wa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu gurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si kankan ta le bi bi olohun ko si kankan ta le fi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi

0: to man cover event na a le se live a se le ba yin se disc na gbo awon nkan ta mu mara awon ta n ja mara awon de de na e ka sa ma wowo lowo
1: won lowo
0: tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka awon na ki won to ma bi bo se ko na ba le dani bo ja bi le rent won ma se ki a te kan ka na ka ma bi kun awon ta ma n soro itenu wa gbaru oro yi a gboro joko ti so e soro soro lasan o je je pe ise soro soro gan na ise ni loto ṣugbọn gba ti o ti yi tọlun o ti je ka bu rekeju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owo ja la n ba ka ki emi ni mo tun je Lumatech ti mo ni Lumatech Lumatech International at Lumatech ni awon andu yen ni gbogbo social media platform ani am build android application am build the website na ta ma n se die mo build the android application yin to bi aye se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigerian radio application ti mo ko gbogbo awon radio to je ti orile de nigeria si ninu mo a ko si kaka to wa latoyo n to bi aye se bi oyo ni o pe ki lo wa ni kapa mi ti mo le se ko to wa di pe ise aye se bi oyo

0: kini ru bayi ta lo so ore wa
1: isoko ga mi obin tin koja lo ni
0: na ni run baun
1: o ni run baun
0: are were nse ni
1: are were ko bun ni ki
0: we are wa ri be sin tin pe bo ran yin
1: ke foso ke diri re
0: ah wa gbe ni abi an gba
1: won sese gba dadugo nbe ni
0: so ti pawada ngo de yin
1: o ti gan ma na ko se pada
0: ah emi o bi lere o
1: oga mi ti e ti je ma bi ma fe jo gbo nlenu
0: ah obele yin ni
1: ki so bin le wa
0: oya ti ari sobi ni mo bi lere
1: oro enu gbadagi gbadagi waju ri oda bo ti senu konobo konobo
0: yo pada bi o ti wa nu
1: yo lo tele
0: o bo buruku
1: mande mande ri
0: o bere ba pale ogoda ko pa wada o bere ba pale ogoda bi o pa wada ibi do ti wa o ire otan le se re o bo bere ore yin wo ko to ma su oko re lo o bo apale mo pada ga rodo mahamuno omo bagun fe girigi lasan e gogo je bojo lokun ni enikeni to ba foju kan doti ti nbe ni abe kan na owo otun obo lasan oluare o ni fe bobo je
1: omo ajino boju
0: aro mi lodo mo sira ati pa ni ati to nbe leyin ese ipin nbe loju bi ajalala nbe lenu bi esin ipo nbe ni mu oloro bi okunrun
1: o tun le
0: ba ju ba wonu oja yo rin gbende keni obo oja pari darida obo rai rai ini yo re ru afinju wole be ba ni owo lowo ti e ba fe birin e ma fe la pataba laji wowo otagele je nwoko odele eleba atuye riete obi ma le meji ka so san yan baro olosun la re ti yese wo e je afe be be omo be be ni
1: ifowo
0: be ni ta yobun ba je la re to ba ko sun egba gbadan ojugun le fira tani wo meta ni wo ini won obura dara da ti fi ko sun laiwe to ba duro tobun lasan irun abiya re run jebo lo e ke obun la wa ti mo be to se to ba e baju atun ibanu owo to se le se sagidile je todun ni lo fi je ti rebo owo to n gbese yo se le mi eja panla mo gbo pe yo fi je
1: enu re ti boju
0: kerorin ere kama bo se gbanse ta ko ninu di olori buruku owo re o ni we
2: ti
0: mo ba mo to gbo pe jagun la bi rorin isu to jona ni logun ri ti bi npanu obun ba n bo joro jeje lowo bi ile igbelenu re irun
1: obo ni o kinu
0: o da gun mefa lu gbogbo egbo kia kia ina ya meji akere ro lo ya meji akeji aburunkun abuwori obun ni o lo meji oku gbo tutu ikun mu obun ini n disele ru itu enu won ni delete obo abi je ma siada obun radarada oku gbesule meji bamu bamu nsalanga ko be ni obo je obun mo obun asisu barakata dina oku gbe oni je ku jabe ke wande wande obun.

0: go la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ogun alade kabiyesi re olodumare to jesu ore lese gbogbo yoku dowo ore o
1: jemisi
0: sa
1: amoda
0: naam
1: ogun dare fanyamu
0: o
1: kilo de to ki keto bayi
0: Benjamin Akande Adesanya Adekunle ni mo fe pe
1: jago jago ni oga mi e pe pipo
0: iya je logun ile yin o sese se omo da je file yo pa yin lo mo je ko se fo ba mu be ni o se foran jabi o wi nle se be ni ju jagun jagun la Adekunle ti ba ni wi ti ba ni de be e pa pa pa ko elelele ko lo eyi tori re wa se ni oji oku Adekunle abori ile koko ko bi ota ogbomo so ni le baba re Adekunle omo olori ogun Adekanju omo otun agoro mo banja emi olowo ebo nle omo oba mona mi ore re o se momo opa ilu meje po bajagun ara oka obodo roko iru asaba obodo rodo ara okirika te ri obodo yoju finle ti an ba yoju fin opa Adekunle ni palu areje ojagun ni pota ogba pota te pote po iwo lo gba onisa todo todo ari iro ala jagun jagun ti gbodo lai pon lowo won ogba lu bo ni gudugudu bi eni pe nbe losun kosun nibe latenukun lo ti daji wa soji gudugudu ti nbe epo lorun oke gbo alanta ko omokunrin to ba taka won loju ataka won lenu irepeja ti gbon so mo leyin orun ki ojumo ojo mo ogba lu ore lowo alawi ife Adekunle ogba suka lowo eni din leri ogun jagun jagun to le won ni bi ni ogba pon won lowo won ogun lo kirika ogun lo popo ogun labakaleke ogun ni pota ogun ni suka ari iro ala jagun jagun ni le kalaba aporogun gengen ni roju ogbogun leri pala dede orogun bipo yin o sesese ngba ti o barogun jamo ni nji oroju kokoko erin wede wede ki pe yin Benjamin ni lase jo nporo mo lote kan lu pa ni o riru eleyi ri Adekunle ari won mosa agbo buburuku buburuku o tun lo re di kaka ka lo soju ogun jagun jagun ni omo okunrin ni a si ma fi la la la lo bi ja aterere ma se ade bi ja wu bantu bantu Adekunle je ndori ogun na wa ni ilo mi je kondu kondu kondu se ogun di so je be si omo ojo le lo ogun ti ori bi yan ogun ori bi eko ka wo ke yanyan ka doju agba ko
2: yi o wa
0: ko ju ma se ga sodu eyan ka be ni ti huwo te lori kokon kon fa le ko
2: so
0: be la ifapa fe ni kan ni oja yi ogun egbirin ote in lo ro oja ti nbe ni orile ede yi ba ti npa kan be lo kan do yoju okan soju Nigeria la wa nbe edo jo ka e bolo de wi e ma je ko ju ko fa Nigeria ya gegede bi a
2: lo
0: oja yi odogun la so
3: lowo lote lo ti se
0: oro oja yi odogun la so
3: lowo lote lo ti se
0: oro oja yi odogun la so

Kura loko loko jo jo duelo jika kona jaru so tajo tani kan jo jo jo loko jinu ko si de wa fi eyin ti amo se gileke lo da ba jo kan fun orun mi la lo jo ti fa lo sotu soto ore mi ododo ni e je ka ma bara wa jo eni kan ti n ba soro otito oluare ni le o gbe ko se ni ti o hu wa ka ti olorun oba oni mu eni to mo pa to mo bo olorun oba ni kan sososo ni boko lowo oluware eni kan ni to ba bere ti n ba n wole okete ayila koko ni wo di oluware leyin re eni to goke lofo re lowo igba to mo kekere amo o n lo kini aye loja o mu dare fo yan mu lo ori okura kura ku oku ojoju eru alafe wure joye wure njiwe odan alaba gudan joye won aji ma je yefo ala folonge ne joye onge ne wa ja fere ajeje ndai mara pa golo fofo joye fofo mbagboro je kiri agbalagba fofo mo we ete kale nile onile o olori olofofo gigise lo fi sapoti onile onile o eniyan lara owi oko lobirin omo ohun daaye ofowo wi ta oju eeta oro ti oba kunrin loju iwon la ko gbedure wole oba mo omo gegere ama o soro lofofo le olofofo ode igba to ba je tan di ojise ofofo e ki lo akori bole ayo di ode amo wi jo kiri awa se di woro koko bi agbon eyin be la so owo te ri ogbe gba enu e se mo dupe du o ke je lomo gbogbo ebe egbon ababuro sobogbo ti baba wi fomo ogbejo iyawo abayale esoku gbe bada odede ru to dile keji ko to duro e si mo gboro lenu olori buruku owo re agbaja agbaja nda panko bi ongo gangan abojugo wo wo wo olori buruku abi atari palaba palaba oku gbe dije te gbo soro iri abese bi eya odu emi olori buruku aborun bi ekan lu keto e balowa jogun ni jo.

0: Bajabile bada eni tolong bagba di emale nyari. Ani ogajo lagba lagba ajuja ni sa. Igba roba ni lave juma wani mi awon ewiri. Gbogbo obirin ti o ba ya lai boran ni kekere ni won ti lo. Oma to bi re nba joro lowo di nkan ri monu di warun ki o takwa kakaka. Oma gbe bi agidi inu re nba ore yi oda ni pa mi nku aya ati sori bebe soko. Obirin ti ogbo di baba ko gbodo ko ko gbodi iya re iran la wa labuku ti fi te mo baja si towo towo ni eko ole tori bi oba para re yo poko ona lagbo lagbo ju ni oje pa nsaga orile gbe o asa pe o to ya le apon ko to ya le ni olobirin ojo alu eyun ni ka di pa ojo kan ba sa pe obara obodi di omo le eje kenken le ni ota ni akoju ona ti oje ni din koko le o ladire a do npa loko kaye o siran a bi o si
1: o ni asesi
0: mo wa npe oje ododun iyawo ese ko to tun koko agbere tara ko yo owelo mefe ododun lagbere koko re ele igba ni ba koko ni wa koko leyin won apada wa duro nle mosu ile mosu yi kuku gbogbo o gbolo fofo o gbo ni gbese o gbo ni ri bi si ile mosu lo gbole o gbole o gba sewu o gba doko doko o gba sa pe o gbo ni si na o gba panshaga o gba gbere
1: be ni
0: awon akojo mo gbeyawo ayemo lojo ile aso ile omo de mi awon na lo wa gbere se kan nigba ogbo egata lodo elata lolo iwon fejini lo ata oni pawada obirin gbo mo lowo ruge omo so wa gbere iwon aloju ni roju sanu labi ama fi sanu oko re lekan alomo mi o ti dagba o kere ko le se ko mo mumu aye bo ba wa se pe ba ni ti oda isi
1: o ngbese
0: tori igba ni ba ya bi amo lore ogun suru ni bo pe didi omo re o dagba bo mo na o dagba mo omo ohun owo kan se ale ni ofe ko mo oye baba omo ni ofe ko mo oku iyawo buruku iwon po bi igbe aya rere won joju lo bi an ba ko bo bo bo mo won lowo tan won alomo ni e fe ku ko je ko mo ra ko de loyun igba to yun ba ndo mo la mu won alomo ni ti e lowo tele ni agbe arari olosi obirin wo lo foyun po mo ika opatile patinu ahunbe onisina gba ajumo yale yale
1: olorun ma ja ko
0: ngba to ba gbe gba ele mo leri te bi mi eni ti polowo oja tinta
1: bo ni polowo oga mi
0: ara ara orogbogbo bi gbe ejoyin ase ejoyin abe wududu re owe ebore abere ebore koko tabari isana re sigare ti re bore pepe mendire sabele re elefufu re biledi re suti re kari lere pogbolodan re rodo gbogbogba bi ka wa nka bi o baba e un lo ni
1: odosi
0: ade dagara.

0: Maradi Shaloman Ragan, Diajiboye, Mile, Agondajo, Olo, Kwaweli. Abori, Badia, Bonjo, Juma, Oko, Yilola, Agadio, Badede, Wakami, Oba, Mija, Baba, Maboreje, Nibi, Roti, Shinabu, Obodo, Fortigan, Yosebe, Noa, Baba, Kamu.
1: You want to go Saint Joseph?
0: Mama, Rebi, Rebi, Badon, Oba, Wale, Ajagwe, Aboke, Oba, Giro, Shoko, Iyekan, Shamwele, Ola, Uya, Jashaw, Dibabo, Yele, Kani. Ara le aja de baba la deju ore lajun ma ke oko mo ni lola fi ju o ni te lo mo ogun sile olodan ti mo ti wa fun ji ki akan ni oko wura oko debo baba dun ni baba lagbade baba sian bola kan ni omo bola rin ado ni dawe ro fi fe ran re yan to fe ran awe ro ni beji re ni
1: baba dada
0: baba ja mu lo ko awe ro gegere lo ko awe ro agba e ba ngi David akan ni omo labede Aja ma lo gbe gbowo omo o padọ tun afiju o lowo la oko ayan yemi akan ni baba mo tan baje oni buredi temi dire mo ran ti ojo da wa fi nbe ran je buredi nile re ta fi mu ti bi e ni mu me to si da bi e ni pe nikan olo lo laye mo mana mana gari bonu bi ani pe ologbon nu ba oko yin la de agutan wo sun la se ogbon nu e igbeje ni owo sun sun da mo mo le baba ajile Jemi jade la kwa kan jade di ki oko mo pon ju bola nko ri se nbe la lafia ara o sa wa lo sa o kwa ja ya ara rumo pa
1: dada won wa
0: o je oko de mu mi ni baba di ma hu mo be baba de lodun se gbe ni mo ko mo reyan yo leyin baba duke baba abige jemi jade la kwa kan ji lo mo da de di ki o ma de la kun ni jade kun bi e ba n doju manuel alade omo ori olowo ifatomi layo omo odu agba omo ya ode re baba mo pe lola Ala de oko la de bo Olorun oba o se bire ni se ati Moses ojo latunji akanji omo Ariago akanji omo alabojin de toro ndokan obenre le owo na la la la ni ju oko adun ni odeda wa ngonu re ti oko nu ara re ina buruku o se ladori egun wa le baba la ni yan api roro bi e ni sun baba yo atanda akanji baba wuro la ro gegege na gi okunwo mo ba we wu be tan bi soja ni ri leyin eran ko ba baba mi akanji omo oni re se do fi do buru ba paja ko
1: okun to to
0: eni do ba ran ni se la baba ofu eyin sowo sowo omo opo mo so meje din be ni boro ijosi din jo nsore abo mi ni yin olorun oba oni ba se je mo gogo wa
1: mi o
0: ajin de omo je are yin omo le oni le ni le sagodara ku wara pa mo ale eyin ni bo dagan na ka to le wo yara eyin aba wa jile tun pe doju o jeun kan

0: eni bi eni
1: leyin agbalagba so pa kawo le so po ma de kawo eji bi eji lagbalagba tayo
0: etan tagba erin woroko arun.

bi eni lomade kawo eji bi eji lagbatayo eni gangan na ni eni ni o lo pe odun keji ti a ti bere ikan ni ajise bi oyo online radio.

0: ti mo wa ero
1: ah
0: inu mi a dun ara mi agba yagi yagi bi ara keko aso tin ba boju eyin bi ma re yin temi eyin ololu be mi ah inu mi a dun alara mi agba yagi yagi o dupe o opo ni mo wa du loni aroye mi dola adeyinka eni ojo kerin le logun osu keta odun ina lo pe odun meji gerege ti ati bi ikani ajise bi oyo lele lojo na lohun ta bere bi eregbere ni mo se so pe alantakun payin kekeke soloko bi idan la bere o alantakun payin kekeke soloko adun keji re o latun gbe la la fenu re kunle yi adun keta la tun ti nenu mo leni yi o tin ba wa bere si ni rojo tin ba bere si ni saroye bi a se bere lojo kini ana pelu aisi nkan kan pelu awon achievement ti olorun olodumare to titun ti owo wa gbese yato fun pe ti gbesi aye ile ise wa nbi to tun fi mo iru oyo gangan oyo alaafin ipa ta ati ko nbe olorun ba

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laarin Oyo Ajisebi Baben kokan.
1: Ẹyin tèmi, ẹyin lẹ ma n jẹ ki ati mi o se juduke. Ẹyin lẹ jẹ ki sẹ yo ti su wa o. Ẹyin lẹ jẹ o ti su wa o. Ti n ba boya boju ẹyin bayi, ti n ba wa rẹ ni mi, inu mi ma n dun, ara mi ma n gba yagiyagi ni. Baba Fata Ilamidi, ọmọ Ọyọ ti wọn gbe lọwọ lọn lo state. Awọn ni wọn ko appreciate wa. Baba nkan call mi. Wọn kọkọ message mi ni ori Facebook. Mo ba reply won, mo ba beere ero bani soro, mo ba fun won lero bani soro, ba se pe bi mu. Nta bi soro lojo na wi, mi tinu baba da wi, pe loyo wa na, won fi wo pe online ni, wa live. Inu won dun. Won wa sa dun pe, awa na mo na wo se o. A mo support re. A ni doda kini yi. Wa live. O ti tojo mi jijo meta, ajo merin leyin iba na. Gagan la lati credit do wole sori phone mi baba yi sa deun o mu se ni mo fun ma so pe adajo mo ye a soro mo ta si biru won ba so nu eja wa won ri o eyin temi ni toto eyin le ma nje ki ati do se juduke tin ba lo fa jangban ni gboro oyo ninu gboro aye Nibi n ba ri nkan ti won se ti o da ti ba wa lo pe won la ke zizi nitori pe yin support wa ni emi se ma n ki laya bi ira emi se ma n nipon laya bi ira
2: o baby o
1: ma mi dada madam fun mi kemi omo won ni badan ni le oloye ode adupe lowo titi yin na o mama dada bi n ba fe collector abe collector nge ti enikan to kokon fun mi ni idea pe ma foju kere nga to se collector ko fi ranse sa won olowo oloro ninu ilu oyo o yo ra won ti o kini yi o lori ti won so about re adam fun mi kemi amo won nilu ibadan ninu ilu oyo awon number mi collector tori mi olo su ko olowo ti ma bere si ni saroye tele ba ma pe o ni din ni o ni ba ni o tori pakunrin ki je obirin ki

penetration ta wa tin rode ayin le mo nje ka party mo se juju te juju te juju te te ba mo bi mo se feran yin to ni olorun ba ngo tinu tinu ni mo bi feran yin o olorun ba olodumare yo mo ba wa pele yin na o e danda kini yi igbesi aye yin olorun ni da yin da fun ni deyin na da bukata yin o tori pa o ni ga nigo talent yi na la ni in ti e mo pe mo le rojo bayi pe mo mejo ro bayi agba ta da le ise se mo pele ru na ni ma nko ko.

imo mo ba oruko awon latileyin wa nde awon oyo ati ba unity forum o ton fi asipo yi ki baba mi daada omo oyo la wa na lati ilu eko na nge baba pa asirun omo

0: Baba mi ti mo fi toto da ko won. Fata Ibandele Olusola l'America. Kese kan, kese meji, kada kese meta ni baba ti na o si o. Adupe o ina o ni tawo yin o. E ni rogun ati mo o. Gbogbo eyin ti wa nile ogiri te na wo si wa. Oran Olorun akoba o jo ni, o na ko ni je titi yin o e ni sirin o. Ninjo ibi ba n pale, a ninjo ba won si nile. Ninjo ibi ba n po ona, to n pa ona. A ninjo wa loju ona, a ninjo rin loju ona. A ni rin arin fese si, a ni rin arin nu. A ni rin arin nu. Tawa, atawa, ati idile wa, atawa. Mo lebi wa yan yan. Atoma ataya modupe epe oko
1: that's why my heart did a beat like you
0: mi o kan aya mi ni gbogbo yin wa gbogbo yin patapata ni okan mi le wa o ma ranti yin ninu adura lojojumo tori bi o ba si isu ki la ba ma pe ni yanna bi o si ogi bi o si agado ki la ba ma pe leko yan gan ki la ba ma pe logi ani ko ni si sapala bi o ba si agbado ko ni si sapala o bi o ba si eyin ise yi o ti suwa o wa lai ati party
1: o baby o you are my angel o ko duro la
0: bi nigeria to se le to eyin la je nigeria gan o ti suwa ara gan o ba ti gogo ogo mi lo boya na ghana ni ba wa tabi ki ma ti se yau yau ki mi no ti ma se yau yau

0: oye mi na ati ma gun oko bogini bogini ni se a ba ti fowo ojibiti dara boya ma ti ko ile ise radio kan ti o je normal transistor radio ti won ma gba ninu transistor radio bye wa lo fo mi gi bise se a loju ti le aun ti le oge o to ge na je a tun wa n dupe lowo eyan lati leyin wa Baba mi fa dai bande le olusola this wa fo fere de ada iyawo baba sa menu adekoju Miriam Sinkins adesewa adepoju awon na ma gbese fun wa a ma bun a lo njo tan gbo wa ebo la won ebo ni ma mi yo ani ana ti nile ise ta won ma support baba ri pe yin awon kan ba fe se birthday bayi won kan contact mi ni pe ki ba won se ke ba mix video photo eni yen papo mo orin teni yen ba feran pa lawon oro ewuri oro ewuri won ti be wa nikan lana lana yin ti won post fun eyan won kan leni eleni ma se ma ngbese fun anu lore ko ilopo ilopo ilopo iye se tan ba ka sase so pe kin ti e so pe won kan ma nbu wa lo ke se tori ise tan se fun won elo ni lawon yen ta ma nba se Nigeria gan ma fun wa tawa wa fun wa ni owo to to tawa ma so pe baya se kan ta se fun won won fun a lowo won bun a lowo ni o ife ni won ni o o dupe o
1: I can finally kiss you you know say every day I pray for you oh in my heart
0: ojojuma akila aye ti ma ti ranti sadua fun ra mi ni mo ma n sadua fun yi o afefe yi wa fe ko mo kan gi okola gbogbo yin lati bi to ti bere debi to te duro debi ti tun lo ina o ni tan oyin e ni sise o e ni sije e ni sirin e ni silete e ni sta soka mole e ni ta soka mole o e ni tense ti o ni gbebe ti o ni darijin eledura atori iya mi atori mi ko ni je ese won o
1: See, I may not give the world to you, but I'll give you what I have.
0: Lati odo won na ni mo ti de odo. Ki n kokon fun lo si United Kingdom na ki n to wa pada sa America again. Sunny success, Oduola, omo Ogundare, omo wa ni ilu Ibadan. Nile Oluyole, Iba Oluyole, ilu Ibadan, ilu Ogunmola. Olodo go keri loju Ogun, o so godo kembe re bi ija.
1: Cause now you are true, so I am very young.
0: Wala ikesi ekan, kesi e mi jila ana ati mwa lo. Ati United Kingdom long, loyi, London long. Modupe, dupe, modupe, ekwe okun o. Ele dua, yo maba wa si abuzi, abuzi e dumare. Yo maba wa bu owo fun yin, bu ala fun yin, bu ala bi a fun yin bi okun. Yo maba bu owo sojo yin bi okun, alagba hana. Network ni o era kan ma binu aledo ayo ma ba bu ola bu oro sodo yin o yo bu fun yin okun ke yin na ka le ma bu fun abi osa tabi ka tun le ma bu fun abi odo kekeke tori esun tere tere na ni ndebu adupe lowo yin o ki wa pada seyin si odo baba mi daada alaji ademola ariwola la america lo nbe on ba mi daada ana nawo si a Modupe pe okun baba to so pe ta won ba wa si Nigeria awon o ri pa rira awon o ri pa won ri mi ese o ba mi dada modupe dupe pe okun

0: mo ki eyin ti a lati Germany, eyin ti a lati Ivory Coast, eyin ti mi lati Nigeria, eyin ti a lati United States of America, eyin ti a lati France, eyin ti a lati UK, eyin ti a lati Germany. A dupe dupe a dupe pe okun ibe le ni si wa te bi n gbo wa o tori bios bi o si data e le gbo wa o eyin ti Nigeria na eyin ti le sile a ki yin o a ki yin a tun lu ni logo enu a dupe dupe a dupe pe okun a dupe olejo ayo ma ba a dupe fun yin.
1: You are the treasure I've been waiting for. Do you know, do you know?
0: Olorun ma je nya abara mo re je tin fi pe ngojudo ri anu.

0: table.
1: See, I may not get
0: I got a joko wa, ore mi o ti pari re yan yan. Aga onipako ti o je leda. Bi office chair, yeah, dance ni city ba lodo. Nbe lodo best eye company job ke se ba pari e.
1: Shebi o se every day I pray for.
0: Ati loda na nile. Ati roda.
1: There's a permanent place for you. That's why my
0: lara awon nkan ta ti gbese na ni ati register aji se bi oyo radio ati register oruko re pelu CAC CAC current affairs commission labuja owo yi ta bi ran ha lowo na la bi nse o pelu anu te yin se ati ati leyin yin na la bi nse gbogbo awon nkan won yi o eje n wa so ki la ti gbese nilu oyo gan kin la ti gbese pelu bi a se mo yi ba se si je nkan kan pelu e je nkan kan wa yi kin la ti gbese nilu oyo gaga ni express dance lowo ni ona ilora I mean e ma binu ni ona repo nibe o baba evangelist Moses Akande Aketore awon ni won sa kezi pe kaga kan be ti won ti gbe si adugbo ntele nigba ti express o ti debe nigba ti express ti wa debe to ti je awon lebe tan koto yi o wa wa nbe won ti wa kan se si pelu apapo oyo ati ba unity forum pelu ile ise mi aji se bi oyo radio ni ayin a lo record video re emi adeyin nkan losukan mi evangelist Moses Akande Aketore pelu President wa ninu kanda oyo ati ba unity forum omo ba lati gbolumo ede ni adekunle alo abe mo se video yen a po se ti page wa a si ere ka akiri ata aja awon tan wa ni janu kini yi ma won si wa ka je si ka to mi ka to fo kala won ti dikoto kanga yi a tori ko to di pe won di awo yan ja be lotun lo si ni won re be ojo ba ti ro ojo ti tun bere yi yo ti lebu gbogbo e mole awon eyan ni ma pe ko to wa nbe atolokada atelese ni won ja be lara won aseyori ile ise wa na ni
1: I sing for you wanna be like
0: ati kaakiri kaakiri awon ona ti o da loyo ninu sele atomo ba ladi golumi idin ni adekunle bo ti aye kan won ati wa nkan se siyun a lo be a record re a post re.
1: See, I may not give the word to you, but I'll give you what
0: ati lo ati se video lai moye pelu marose oyo sogboma so ti won se lowo na
1: my akiriyo
0: ato ti se ti owo de si parade pelu bi won se ba wa se fire speed limit bump ni abi pedestrian bridge si ojo ona na pelu awon mo keke ke ti won so da me papa julo gbogbo awon ile eko alakobere ati grandma to wa ni opopona owo de si irepo un bo se wa nkan se si pelu yondo olohun ati e te ba tin fe yin te ba tin gbo fonran le se wa nbi daada e ti gbo program kan ti mo pe ni oyo mesi idan ni o fe mu wa ti mo bi soro nipa development iboyo mo so mo menu ba awon ona kan ti mo ni won da pe pe ni gboro aye ti mo bi so pe ona to lalaafia ni iyun ni 2020 da bere na ipe to lalaafia loyo won to marun te ba ran ti daada e te ti mo n gbo wa daada ni ayin ti mo bi soro gedu si oroki oroki si sabo won so mo tun so bridge re mo tun soro lori oju odo ema binu network ni nja mi o mo tun bi soro loju odo odo kolobo na pe won ada mo soro loju odo pelu oju odo sabo o wa le je po wa coincidence ni o o si le je pe boye to yan na ni won gbo ni o wa lie gbogbo ona yi bi mo se menu ba lati ire gedu de oroki pelu awon bridge to wa nbe pelu oju odo kolobo pelu sabo pale gbogbo e ni awon ijoba to wa lode na ti se o le je pe olohun gbenu wa soro ni odo wa na ni won ti gbo ni ti abi mo yu to gogo kini boyo si se dede boyo si se konge ni boyo se sa dede ni boya saba bi na lasan na ni ṣugbọn a bi se to pa life ona ti n dagberin lele leni o Allah ba ngbo kodi awon to se street light si a ton fi asiko yi dupe lowo ijoba se bi Makinde
1: I dey pray for the day
0: tori se yi lo se yun
1: I can finally
0: se yi lo se yi o
1: You know say every day.
0: Sugba aso ni ayin lara won ta ba na ta ma ka fun ta ma ka mo awon achievement wa na ni tori ati so ko to ri pe won se te ba tun ma ngbo yo tun boya yo to ri pe jare leni mo pe to ni oyo mesi idan ni o fe mu wa ti mo fi so ni jo na lohun pe le ba fun omo oyo la nfani won pe tu meje to de pa ninu oko won pe tu meje to de pa ninu igbo ti mo fi so pe ka ma ni le se radio kankan loyo o bu wa ko ko de ka to en to ba ti mo nbe to na ni mo fi so ra awon ona yi o leni leni ti le mo yi berin ni ona yi ndan gbogbo awon bridge ti mo menu ba a ti se o ara awon achievement wa nu ṣugbọn Ọlọrun lo mọ boya oro wa ni an gbọ boya se sababi lasan ni o yi Ọlọrun nibi ona yi na ni won se lowo ta tun boju to daada ti an fi gba phone lowo wa ti an fi ni wahala wa po ti an fi gba phone lowo wa eni kan ti en bu mi nibe lara awon ara ilu ta n gbija bo ti lo record video lojo kiri to ye pe won se nle okuta mo mi nibi oju odoro ki oro odo ta wa ti n soro re ta to bere kan ti e to lala pa won se ona rara ta wa ti n soro re won le okuta mo mi nibe awon osise a ma construction oju ona yi na tun ni a tun pada lo lo record won ti fun wa lala se ju ni a bi gba phone lowo wa ngba won sise ti won fe sise ajamba ku ise ti o da to ye ona ti won da ti epi pejo melo kan titere la baje
2: ha ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan.
3: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo ni se biba beni kokan. You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo ni se biba beni kokan.

Niko Bako Bayi, ni odun to koja, ni December odun to koja yi. Boya ti gbe eto, boya si gbo. Njo, okay, video re mo pada se. Sugba mo menu ba mo yan fere pe mo lo si bi kan. Mo lo si X Center kan. Ti mo ni mo ba condition ti mo ba ti mo ni o da dun ni gboro aye. Mo wa pada lo be. Ti mo ni mo lo gba bere COVID-19. Mo fara ba le record video yi. Lojo na lohun nibe. The condition ti kini yi wa oda ko da dun pe pe ni gboro aye be ba lo page wa e ba video na nibe ti mo ni se le yi boju mu bayi so da bayi ta ba wa wi won le nikan lo ran wa ni se wa written ni wi ade yin ga pe nbo bi awerin aja lo oyo ti egbo lasan nitori bi mi o ba ran ko opolopo gba na ni mo nje pe abami eyan ni mo tun ri o mo se video kini mo soro lati mo lo si mo se video.

lati Abuja ni won ti take up ngba ti emi send e sinu kan ni oya ti ba unity forum omo baladi bolu mu ideni adekunle o ba mi forward e sinu ogf oyo global forum ibe ni won ti nri nibe na ni won ti tag awon alaga ijoba abile to won be ninu forum yen na tin tag won mo in gugu simbe won send this screenshot gbogbo conversation yen na send e si mi tinu ti mi na nbe pe ah olon si gba owo wa o si lo wa ni sababi o si lo wa ni sababi eyan laarin odun meji pere ta bere emi la fe ni asoro to je pe on gbogbo na ni mo ni o ka pelu atileyin mo bi se gbogbo eleyi o kile mi mi lo gbogbo ara mi ka lati be ninu oyo global forum lawon ta wa nbe lawon na to ti forward we sawon eyan won mi wa lai lati Abuja ni won ti wa se kini yi o e wa wo nta na o laarin odun mewa e ma wo nkan ta gba o laarin odun mewa e mo e to imagine ta tun le dan o ti ayin ba ti pada di ile ise radio gangan.

apá mi kan pe mi le kan lati ona oja kesan won se bi mo wa live nigba igba ni mo charge phone lowo an call mi won se bi mo se mo wa live ni won fe pe mi sori eti wa fo ti lo kirun bayi awon oni si online bayi afa musbawu mo kikin o te ba pada n gbo mo kikin o 0706887 4274 lele pe mi si be ba fe ki wa ko ti ajo mo ta n se mi ayajo odun keji ikani ajise bi oyo radio pelu atile yin yin na la bi se debi pelu atile yin ya ma ba to ma te siwaju olorun ba yo ma te yin na siwaju e ni wa seyin e ni dolarun re yin olarin waju le ma je o gbogbo yin ten ti aleyin ti ran ti da pa teni ti mo ran ti da pa ten ti

0: ni ori ero ibanisoro yen ni ori WhatsApp 0706874274 kin je re eyan kan abe eyan meji pe mi kin to ma lo lori eto.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo ni se biba ben kokan.
2: Ikan fowo sowo po ikan mole awon eyan won fowo sowo po won ma ki asi otito ni ora won baba wa ni ile yo to ni pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ni ti poro lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu ologa agbara nbe nibi ipimo so kan ii eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koyi si yin ki eta o tun koyin si yin ejan kun mo to ba wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti poro mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega ni o mo de ba ilu oyo lati ko wa loke loke la ma wa lojo kojo adeyin ga olosukan mi le ni nge papin ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe temi na ni lata ti so lori oro na oyo ati pa ni ti ko ro mi ran mi ni se ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara ni a de ku ijo ati wi pe aji se bi oko la ri oyo ni se bi baba ni kokan.

0: ayajo pe ape odun meji ni ikani ajise bi oyo na la celebrate lowo lowo o ele pe sori eto ka bi kiwa o ye fe gba wa lamoran ni
1: iwo lo ba ti aye atorun bo
0: ba ye fe lu wa logo enu ni be ye de kan be appreciate wa na ni 0706837-4274 Adeyinka alasokan mi lo ko mi papin ba le fila ilasa aroko ti so lori obe ninu awo tangana ati dupe lowo awon alati leyin wa ati soro nipa achievement wa lotun losi tolokan ojo kan ato ti set aims and objectives to me ta tun be achieve pelu yondo olon pelu ran lowo awon eyan a mo pe a o no wa si muse

0: ni pe gani
1: ni pata oro unshani baba
0: saro 7068874274 ta ba fe ki wa fun ti ayajo odun keji ta pe ni ikan aji se be oyo radio
1: won ye le tu mare oba mi kiki dola atoba atoki atoki
0: saro 7068874274 tabi ka fi ate bi se ranse lori WhatsApp wa lori ero banisoro kana 07068874274.

0: Kodibalaga risalata o.
1: Annabiwa Muhammadu.
0: Kodibalaga risalata o.
1: Annabiwa Muhammadu.
0: Ike atola komo ba Annabiwa Muhammadu. Ati awon ara le re atawon sabe re. Leri oro tan ba lo ninu subject ti ayasi. O na ni etiology. Ima awon ti won study nipa kokoro. O na ni ayasi. Ita so lakoko nipa oyin eleyi to mu mi naga wo nkan ti awon ni subject etiology ti won proof jade fun wa ninu mo ti won ti an fi so wi pe pataki la won awon ni nkan pataki awon lo nu gbo gege bi mo se so ni akoko oga agba professor ni Calvin Visi odun mewa lolo nu gbo to fi study sugbon ka wo anabi wa muhammad kokoko nu le kolo nu gbo ko study ko lo wo nu kokoro kolo nu omi ko to sese man tin be lara omi eleyi na ni o ma fi proof fun wa wi pe oluwa lo fi mo oluwa lo fi ye oluwa o na ni wa nso fun wa ninu alquran ta fi ronse lanse suratul muliku oluwa ni bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور والذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فتور Sumariji libasara karaten yankalibu ile kalibasaru khasiyan wa huwa azir sadaqa Allah umaulana lazim tabaraka alladhi biyadihi almuliku ema gbeti to bi fun olorun oba oga ogo to ga julo alladhi biyadihi almuliku ido ye pe gbogbo ola patapata won re lo wa wa wala kulli shay'in qadirun gbogbo nkan lo si lagbara ati lese alladhi yalaka almauta wali ayata oba to da iku to si dae yabuluwa kun ayukun hasanu amala ko le ba ma de wo ta ni o sisere ninu yin wa wala azizul ghafur walladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tare fi khaliqir rahman min tafawutin oluwa ni emi ni mo da sama ni pele meje leyin lori ma tare fi khaliqir rahman min tafawutin eyin ewo seri abuku lara se mi olorun ba ni fariji libasara altara min futuri etun siju yin padawo ke wo gbogbo se temi olorun ba ba se boye jeri abuku lara se olorun ba ni olorun ba gbolohun to wi eyin na jawo awon eniyan nkan ni won kojo ni won se moto awon eniyan kan ni won kojo ni a se bata awon eyan kan ni won kojo ni a se aeroplane awon eyan kan ni a kojo ni a so ko oju omi awon eyan kan ni won kojo ni won se reluwe sugbon gbogbo nkan ti won se yi e ma je awo nla nla e ja awo lati bi kekere e ja awo awon ti a se bata won se silver party pelebe won se bata farm e to je wi pe omo eyan o mo fi sako won se titi won se bata kan to je wi pe adeja ni won se tawon ni ballu fi ngba ballu won to fi rin si won se tawon awon alako ti won mo se won tun se eto to bibi dengodepo to pe nti o ba gbe tipatipa ni o mo fi gbe sugbon sibe sibe te ba wo fariji albasara li tara min fujuri e ma wo si olohun boyo labuku e ma wo si teyan ngba ta ba lo silver party bi aimo yojo kan labari poja tabi pola ta ba lo pam ari pola tabotije tabi confessi ba ba lo swim butu tan fi ngba bolu inu kogbo inu koje inu ko faya ikan lati se nbe ko to dodun kan ama e wo olorun oba bo se si omo ede eniyan e wo atelese e wo awo fele fele ti olorun oba fi sese ti olorun oba fi sese lati gba to ti fi sese bi eyan kan ba wa ya olosi ti o ba fi le ri batawo kaka ki ese re o gbo yoya ma ni pon si ni fariji libasara alitara min futur e wo si olohun se rabuku ni bi si olohun oba ni olohun wa ni sumariji libasara karatain bi o ba ye yin e wa oju kun oju ke lo ma fi wadi awon nkan eleyi loyinbo gboye te fi se microscope te fi lo wadi awon nkan sumarji libasara karateni yan kalibu ile kalibasaru pe ba wa gbe engine te ba fi wadi re ku oloju oju yin o pada sodo yin le ti nwo bayi bayi eyin na ma case nti olorun ba wi latara re ina ni atiri awon ti se microscope won wa wadi nkan ti olorun ba da ngbo ya te wadi titi awon ni etiology won wa wadi awon kokoro won la won ri pe awon kokoro kan awon kan won pe kokoro kan ni necrophone won pe kokoro kan ni butterfly won pe kokoro kan ni exoslope awon meteta yi oto ni ba won tin lo gbe si aye won laarin

Aso slope eyin na to na baye njo to na baye njo na lo na ma jade laye iya to bi ati baba to bi won raye moju to won ta wa leni ti o moju to won alqurani lo wa fu alesin te won bere oluwa won so wi pe sabi suratul alam that is quran 87 verse 1 to 3 oluwa ni sabi sima rabbika ala alladhi khalaqa fasawa walladhi qadara fa ade sabizima rabbika alalam e ma safoma fun olohun oba yin to ga julo alasi khalaqa fasawa oba to deda to si duro tin to da tin monitor re ki oku oni bi atunse re nigba kankan walladhi qadara fa ade awon ni etiology won ni gbogbo ojo ti labalaba fe ba fe yi eyin re yo ye sara ewe kan to tutu ṣugbọn gba olohun oba mi to ye pe on lo ni labalaba to si mo pe ko ni duro ba omo re oni gbojumo oun na oni gbojumo baba o wa fun labalaba ni awere ate neti kan to ni gomu ninu bi labalaba ba ti ye eyin re si bi are ewe tan yo wa da neti to ni gomu ibo to ba da neti to ni gomu ibo bategun ba fe oni le san danu be bi igi oko to ba mi di ategun ba mi igi oko oni san danu bo yo ojo ba ro oni san danu ngba ti orun ba wa la eyin to ba wa di pe o ba wa je ti omo na ba wa jade ewe ni produce ododo ti ran baba won je olohun o wa ni kokoko ma je ewe igba ti n ba won je ewe yi egun ni o ma jade lara re yo ma dabi caterpillar ko je si pe awon bi to ba je yen to ba fi dalu egun oni le je o jabo walazi kadara faade walazi kadara faade oba to da won pe won ni ma baya won laye oun lo da won na lo si duro ti won bi pe emi ni mo da yin emi ni mo le ni baya yin laye inte si mo je won ma fun yin je leyin na esoslope tohun e jeran kasi ni ti e awon eran tohun ma je na ni eran to je bi pe won ba pa lojo olohun ba wa ko logbon bi kokoro yen ti kere to ko to di pe yo jade laye to ba ti wa ye eyin re yo wa lo wa awon kokoro iran ti awon omo re je yo gba won lese lorun yo gba won lese leyin yo kan won lorun oni leku oni joku osi ni jalaye yo wa to yi eyin re kaakiri to ba to yi eyin re po nigba ti eyin ba wa di pofo to mo ba jade wale di kadara ko si alaye mo ti o so fun po nje ta jere sugbon ba mi to da won na ni o so fo mo ti o ni ya ti o ni baba bi pe in ta je nti ye ran yin je niyan na ni ya re ti ko waju re ko to ku mo je wale di kadara fade waladi kadara fade eni to da won na ni o fona mo won answer niyan lati no alquran nikan lati le ri answer ti won bi le re question re te ri fi fun won tori pe won bi le re pe who is going to take care of motherless child are ni ti o fun lesin assassin kan so pe nature na ni bo se ye ko wa niyan be ko le se ye ko wa eni o da won na ni moju to won nitori na eyan ma ya mi ninu esin islam ati agbanla aye mo npe yin sinu imo tin be ninu alqurani sinu imale tin be ninu alqurani ke ma mo wi pe alqurani is not an ordinary book is a portable dictionary that you can see any syllabus in it ki se we kan lasan te kan le dede ma so wi pe ka ma gbe kaakiri tabi ka ma se kaakiri abi ke yan joko ti ko gbari sa se eleri re dada oluwa wi pe ninu alqurani suratu fusilati Quran 41 and verse 53. Ouni sanuri ayatina fili afaki. Wavi anfusihin ata yatabayana la anawula aku. Awalamu yakivi birabika anawala kulise ishaidu. Sanuri ayatina fili afaki. Olu anima afira mihani sama. I will show myself to you in the sky. Wafi yanfusi kun ba si fira mi han ninu emi yin ba je mo pe mi ni nbe ninu emi yin te n fi je eyan ayayi ko ye wa nigba ti olohun ba fi kale gbata na bi n fi nka ko ye aye mo si ti so fun asiwaju pe omo abasi oni la tu fasiru li qur'an fasamanu yufasiruhu lakun enikan o le mo qur'an tu igba ni omo tumo re igba ti imo physiology wa de imo olaju taye odi oni ni won so fun wa nigba ti america ati russia ti won lo sinu osupa a ma gbo bawo ni won ti se lo bawo ni ntal qur'ani wi ko to di wi pe won lo ntal qur'ani wi
to ni won kokko gbodo se afi ni akoko se bi won ba kokko se yo yi won lowo.

yen bo lojo waju ninu awon ta ba tun fe se ninu awon cassette ta ba tun fe gbe jade ameta wi oluwa ni sanuri na ayatina vile avaki ma fira mi han yin ni sama njo ti won wi eleyi a mo unta america and russia go to moon gba won wa denu moon na ni won ba so wi pe it is then we had a golden voice say allahu akbar allahu akbar awon gba gboloyin tin so pe allahu akbar allahu akbar ti won perun ninu osupa ah ah in tan boy in ta won kan ma wi laye ni awon muslimi kan ta ma wi laye ni nbo leleyi ti wa won gbe microscope won won fi wo ile aye won ori ko wa lati be won wa fi wo oke soke na ba ni it is then we saw a golden gate gba na la won ba ri gold gate kan to pe kikida goal ni won fi se gba ti wa fi kikida goal se won wa ni that gate dressing like a muslim mosque won dress e gege bi masalasi awon muslimi won wa ni comment maybe this is the process that muslims are telling us in the art boya alijanna ti awon muslimi ma so fa laye boya bi lolohun oba ko si eyan si wojo ti olohun oba ti so pe sanuri ni ayatina vile afaki tolohun o fira ohun han sama o tun wi laye mi pe yusabi ulahu ma visa ma wa ti wa ma viladi awon kan won si afoma fohun ni sama atitile eyin nikan na le mo nti won bi an tin se fohun o wa ni wa fi yan fusikun ninu emi yin ma je mo pe mi ni nbe nbe ten fi nle mi ten fi nle nsoro ten fi nle nje ten fi nle mu ten fi nle na ten fi nle nlo ten fi nle nlo ten fi nle nbo bawo ni agbo ile na ye until a dentist from West Germany okunrin kan doctor eleyin ni at omo Germany ni to wa fe so prison fun eleyin kan to wa gbe yin sinu to wa se operation re lo wa ri pe gullet ta fi mi oxygen sinu carbon dioxide sita o wa ri pe oko la ilaha illallah edo fuku oko muhammadu rasulullah oluwa so pe sanurin ayatina fili afaki ma fira mi han sama won si fira mi han ninu emi yin won je mo pe mi ni nbe nbe ni nje emi ata and I will continue to show myself ba ma fi agbara mi han yatabayyana lakum wa nahu wal haqu titi evi mo pe olohun oba nikan olohun oba ododo awalam yakifi bi rabbika ko wa to ni evidence fun olohun oba anahu ala kulli shay'in shayidun pe gbogbo nkan ni o mo je ri re e to olohun oba wi te ba ja niro ni india osan won gbe eja kan jade legbe otun re oko alahu legbe osi re oko muhammad awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan ni o mo je ri olohun oba ni josi nlele nbi apata fo oko fatia awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan ni o mo je ri olohun oba leti okun wa nbi won gbe a living snail igbi kan igbi igbe ninu yo e ta ri ni pe a living snail won wa mu jade lati nu omi okun ogbo woni fi nbe be ti o fi ku tori teyan ba fe mo pe igbin ko bu yo le ko fi enu igbin kan njo na ni igbin ma ku e ti je ti igbin ti won nbe ninu omi yo ti o fi ku awalam yakifi bi rabbika agbara olohun la ilaha illallah ti nbe leyin re ni e ha ha ha ko tan ku nbe awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan na ni o mo je ri pe olohun oba okan soso ni won gbe obo kan jade ni india egbe otun alahu egbe osi muhammad awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence fun omo eda eyan wi pe gbogbo nkan na ni o mo je ri olohun oba ni ilu kan ni kweme nbe legbe badagiri imamu kan si eran nbe ngba te eran yen ma bi mo won ko legbe otun alif wa lam legbe keji won ko lam ati hau mejeji won je alahu awalam yakifi bi rabbika ana wa la kulli shay isayin ko wa to ni agbara ko to ni evidence wi pe oluwa nikan lo bo ododo ohun lo tosin alqurani to si mu wayi iwe olohun ni ntori na e ma

ni mo fe eleyi ku nigba ta ba de so esin di business ta fin ko ti job na ni orin ma bibo mo se fe puti re o tori oro yi o ma nje ipa iporuro kan o ma nje ibanuje fun mi pe nibi toju lade yi ibi toju lade yi nibi ti oju lade yi ki awon kan ru awon kan bayi ko yi to ma waye won bo na

0: chairman pe orisirisi politics lo play out ni bi eto ojibo to lo yi ba ka jo ma analyze re nigba to run ti kun mi
1: ala fi aja
0: ago mejila okoja iseju meta le logun lati orilede nigeria ni ayin mejila oru okoja iseju meta le logun lorilede nigeria ni emi ti si ojo kokan le logbon osu keta odun 2023 ninu awe ramadan awe lamurana ke le ba mo pe live and direct le ngbo mi ni o lo je ki mo sapejuwe ara mi daada ba o
1: oba to ba jaye
0: mo ni agbon gbon ju ogbon imo mo logbon go ni adeyin ta pe nbo bi awerin mo ese mo janu nbo bi oko tuntun mo n janu nbo bi ako yere esa teti bele je e ma gbon gbaro ye mi deyin ka pe nbo bi awerin aja ilu oyo yin kan na ni o ti e dede gbo ti e gbo lasan nitori be mi ore ranko mo ra ba mi eyan
1: oba lagbara ni
0: orin te n gbo yi ni high praise lati owo okunlola funmi layo olasukan mi omo mi daada ta je won se papo lato yo wa yin oyo alaafin ojo pase kere ma de omo ati ba ani awon eyan mi bobo kan mi jo ni oni wa la ita la yin mo pe muslimi ni o mo se ma wo yin bi christian kan kosi nkan to ke mi o pelu esin to nsin kin to bo ni deal mo ma ngo nu le fa aja laruru o tun di le fa bara tan ba pe mi nbe yasin mo tun lo nu o e pe mi atele da mi emi atolohun mi le o ti e le judge mi who are you to judge me nbe ninu bibele to e ma da mi ni ejo ka ma ba da yin lejo don't judge so that you won't be judged. So that you shall not be judged.
1: Alagbara nla baba mo kan ri o sana si.
0: Tati e niyin ta leyin te fe judge me. Who are you to be judging me? You have no right to be judging me. You cannot judge me.

kere se pa awon mo yin na didi choose center yi ijoba awon tan ri seto jab awon ni wo fun awon mo ka sawon center to wu won pe iwo lo bayi iwo lo bayi iwo lo bayi ah I so di be fun mi ni kata oro ti mo nso yi mo si be ka awon eyan gbo mi ye iwo ni ko soso mo la ti so esin di se lori lede yi a ti so doko wa nkan je a ti so doko wa nkan je a tun ti wa awon tan je lori ti wa so di means won ti so di ona tan fi brainwash yo opolopo awon eyan ni mo fi so pe iru re o play out ni bi eto dibo to lo ni mo fi wa pada sori oro yoruba pe ogbon wa ologbon wa wa ndomugo won wa so wa di sibi eh won wa so wa di gba won ballu won so wa di ballu won wa ngba wa sira wa ala mo to mo ri mo to wa nje oye yin pe senikan lasan kan nile yoruba to ba lo nkanta atiku ti ese were le ta ni to to koju were ta tinubu ta ni ni ayin to ye po nikan lo to koju won lohun loke nbe easily so se tara so se latiku fi wole yo fi wole president ni orilede yi awa so keyan fi opolo gbe nkan sosunwa ni mo bi so pe se opolo wa yato ni se opolo kan na lohun fun gogo wa ni se opolo apopolo kan na lohun fun wa ti ronu wo ati rori wa obi wa jora wa ti obi ye wa pe politics lo n play lan play at the federal level yi mimu ti tinubu to mu setima to je musulumi ngba keji to ba se mistake again mu christian lati northern extra isile so se lati ku wole o isile so se alabosi ni pupo awon eyan wa yo mo ki olorun ba se ri tinubu ba mu christian pupo awon eyan na ni won ni support re ni le yo ba nbi ni won ni dibo fun ti ko ti e wa tun play out na iru awon baba yo adebanjo tan fe ka ma bu agba lagba igba o la ti e ni so agbalagba yi domi sanwo ngba ti interest yo ba o ba wa lokan yin mo ki wa ni anfani afeni fere te le nsoju kini anfani yin kini anfani kini wulo yin ninu afeni fere ngba te ba le protect interest ile yoruba pelu egbe te pe afeni fere se interest ara yin le n protest ni abi interest ile yoruba ara awon eyan wa yi I mama n ya lenu gan ni mo ma n ri iro lopo lopo ah he ewo e je wa koko lo bayi kin to ma pada sori oro esin ti mo n so ewo le

Ibo. E wo le Ibo, e wo bo tan di ni le Ibo. E wo bi a se di Ibo. Ta bi support omo won, ta bi support ara won. Awon kan ma awa la ma la ma claim wokeness. Wokeness wi rewo. Lo ni kokko mu eya re saaju ko to ma mu eya mi. Funny enough ni pe ko ba to ti ma bi wa nu o to ba je pe obi ti won gbe lori o competent ni mo fi ti to bi olorun babura ki tinubu ko ma le darin mo ko ma lo ko ma lo ko ma ti ninu wi biro yasin o better obi obi to je pe won se pe fun tele ni gbogbo awon mo ibo awon tan wa lati papa julo awon tan wa lati latanambra te ba lo won tweet won obi te pada so di mesaya tan so di and it of Messiah to fix orilede yi won se won ma nge se pe ni awon tan wa latanambra tele lawon tan ti gbe se pe lori awon ayelujara social media tawon comment to ti lo ti pe seyin ngba ti o ti e ti lala po won o ti e ma so po won fe share e mo ki won gbe gbogbo pe ko ti e le da nkankan si won gbe ju segbe kan won kokko para won lo pe Ibo jo lawon awon o si de ipo are ri lati gba ta ti para si democracy awa la ma wa feel la ma wa so ra wa di pe awa bawo ni mo se fe pe na pe se akoyan mara ni la pe yun ni ti won fi wa ma fo bo lo wa koni won to fe ma to fi lo wa nile ni ilu Eko na ni Lagos won lo gbe Ibo wa fun won ka ma dibo fun ni gomina nibe se ma pe okunrin nwole tan ti o ba si pe won jabo lori Twitter space ni jade nzo pe we will take Lagos that in formula ni ara won awon Ibo we will take Lagos tan formula tan hale laarin ara won ibe la siri won ti tu pe aso ni hidden agenda won ti won pursue ibe la won alai ni laaka Yoruba kan omo ile Yoruba kan awon alai ni laaka awon dederin din robo kan ni wa n gbe obi leri na n gbe GRV na n pe n gbadebo ani to je pe ngba to fi run to fi lo fun senator Chinedu lo ko re Chinedu kini kan Rover abi bu kan ti e lo ko re en ti e ma pe ti be yo n leyin Chinedu lo lo nigba to fi run fun senator ni election to koja lo ti o wole o wa di gba to fi be lo fun governor to ti mo pe awon Yoruba won fariga lọ wa sọra rẹ di gbadebo in wa ri won ba wi o wa lai ba won Ibo wi bi awon alai ni laaka Yoruba awon ti won ni laaka ti won e ronu ninu awon ti le Yoruba openly ninu awon WhatsApp groups ti mo belong si ni atawon edo kan atawon Ibo na so pe Yoruba Muslim kini kan Muslim pe all the Yoruba Christians should never supported Muslim ticket as if they didn't understand the reason behind the choosing of Muslim as the running mate for of Tinubu. They know the meaning now, they know what is at stake, but they just want to be hypocrite. Musi he ninu gbogbo awon ti mo hate ju lawon alabosi olorun ba n gbo mo hate alabosi ba je mo hate alabosi ju. You are the most high. Funny enough ni pe ibi ti mo awon alabosi ni pe Tinubu ta so iyawo re to wa nile re pastor ni ninu ijo redeem gbogbo awon omo re patapata esin Christian ni won se gbogbo awon omo Tinubu yàtọ̀ fáwọn tí tó jẹ́ ìyàwó míì tó ti dàgbà táwọn ń jẹ́ kíní gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ christianity ni wọ́n ń ṣe. Mo lè sọ gan kọ́lọ̀ dárí yìí mi pé muslim Tinubu ó kọ lásán pé ń jẹ́ ó kọ lásán ni àsìkò election ni bàbá ń lọ mọ́sálásí ìjímọ̀ tá ń lọ káàkiri tá ń lọ múra káàkiri láti fi wú àwọn haúsá tá mọ̀ pé níbẹ̀ majority wọn muslim ni wọ́n. Wọ́n àṣì ní support ẹni tí wọ́n rò pé kìí ṣe mùsùlùmí. Àwọn ọmọ Ibo wa sọ wá di

ti orilede yo ba te siwaju ti o se sore agboro wa productive ona o la fi gba wa productive ni kan regulate religion eni to ba lo si source ni laarin ose pe ba ya laarin la to do ma won yen wa laami ori oke ni during the week laarin ose won ma pariwo lori oke nijo Monday laaro kutukutu di owa le do wo san akan wa lori oke nbe ni ki le nba ka ko wa je ka won yen wa productive ina ni mo nje ka je ku je latari pe won ba fun won ni fake prophecy about kan wo se fun won aya bi awon babalawo na ba won afa kan la won won yan rin kan won wa wo se fun won pe ni adugo wa mo di sorry lori eto mi kan obirin kan wa kan to le ku ladugo mi to da church ti e le olorun lo mo bi to n ti gba emi buku ti e tin lo koda awon ara le mi lo be ri won lo be ri ti o ma so o ti so fun won ri nijo kan pe olorun fe so wo le labuja olorun fe ju owo le labuja eni to ba le lo abuja oni o re owo se mo pa awon eyan lo abuja awon kan lo lo ta te ko leji koni nkan kan tin lo nse labuja ore lo hi owo to olorun fe so le sa awon eyan ni la ta gbadun lori lede yi sa ta ba regulate esin ni bi wahala la nfa anfa were loyan ni o yasin ogun gbo wa light ala ta ba regulate religion ni orilede ta wa anfa were loyan ni olorun ba ngbo we are leaping and sitting on a time bomb wala won ma teko leti lo abuja eni to lo abuja o de olohun oro kankan oni a elomi ti mu ni hi yo elomi ti mu ni teyan ba le mumu de bi pe o nfu wa aye ran si orun to nwo ko lo abuja tin lo nwa nti o sonu kaakiri se ma pe ko si nkan ti ran ni kiru eleyin o se ti o le se ibi ti boko haram gba wole nu o ba won boko haram se gba wole nu bi pa ki kogbo si awon eyan lori ka kogbo sa awon eyan lopolo

0: Teta ba nse eyan seyan na yera re wo
1: iwa lo da
0: baba n pe yan lalenu yan ti yan ti si yo ti ko ye ko luwa re na paru enu be mo.

se igbagbe eto mi kan ti mo se ti mo fi so pe ogun aiku teyin fi ku lai lai se ba ranti eyin te ba ti mo ngbo kan ni yi daada e o ti wa lara awon repeated programs e ti gbo ogun aiku teyin fi ku lai lai.

akọkọ ọna ni pe ka kọkọ si ofin to le ofin to le ti omo dase ri afa awon tan wu wa buwe ofin gidi to le ta so abado ofin

0: ma awon magic center ile iwe bi won tin se wa e ki kakiri kolon o dari jin gbogbo wa ni mo bi so pe we are all contributing to the decadence in Nigeria emi na ti lo se exam ni be ri awon special center mo lo se neko nbe ri lana badan awon yun na lowo won mo wo oh special center won ro ba won bi pa ni kankan la e ka won ti ba se exam ni awon bi pa ni kankan la iru paper lelumi ni won ba wo university ko tun ni makun ko ni jara re lohun ngbo ye ko lodo yin yo si tun ma bribe lecturer ni won ma wa bi o se gbe orijo ti o bi pass tan ba wa iru won tan ba gba won sise tan ba lo influence boya baba won mo yan gba sise boya bi hospital kan na lo gba si en ti o ko imojinle doctor yanju to je pe pelu bribery pelu corruption lo fi attain doctorship re lo bi attain doctor re
1: qala lahumun nas
0: as operation agbagbe abe sinu patient re
1: fazadahum imanan wa qala
0: ai mo ya awon epolopo eyan lawon bo mo se pe won ni bi eto kan ti mo se o awon ti won kajo sun awon dokita ti won kajo sun ni ati ran lo sorun ajante pelu corruption ni Nigeria yi
1: Allahu siwa
0: how we are all contributing to the decadence in Nigeria
1: you should
0: gbo wa
1: lupo
0: yan patapata ti o ye nikan le lajo nipa ta ko nbi ti Nigeria ba je de to pin ipin to je rade le ni yi ko lo sa forije fun wa ngba ki gbogbo wa na ka lo tuba aye si wa o lati tun omo ilu abi wa se o aye wa o bayi o bi igba Jesu nso ni o e wa e pe o nigba to wa nto si o repent you when you still can e repent e toro darijin nigba ta ye si wa nle o

Eri Penti. Despite our religiosities, we are still committing so much atrocities. Eni kan ti o dabi Paul Kagame of Rwanda, lani idi ni Nigeria, ti o regulate esin, ti o yawere gidi, sugbon ti o ni opolo a seto ilu, ti o ni plan fun ilu lani idi. Tori awon esin yi won je ka awon eyan wo wa productive o. Ola ojo ni won wa kakiri. Eni ba ti prophesy si wire fun ipe yo lowo. Yo lo la yo su meta akosile re wa bi yo lo la yo su meta komo sise so be jale rowo ni ma lo sori oke laaro Monday.

0: So, Baba, I'm a pe ni Nigeria ta wa leni yi. O de nkan o dabi nkan ko rogbo. Ṣugbọn e ta kokko ba nfun awon eyan loro ama. Tori awon elomi ti be ro pin. Pelu bi nkan ti se nlo lowo lowo yi.
1: Ko da won sanu fun wa.
0: Amen.
1: Nigeria lowo lowo ta nlo lowo nisin. Afi ko lo won ko ayo.
0: Amen o.
1: Ati ja ati mu ototo.

0: ba mi eyin na e ba nki awon eyan ke da ko yin
1: to akoko ki olorun oba olorun oba ko daye olorun oba seda orun laju umbrella eni to olorun tun fi wa si nilu oyo alaafin bo atun ki o na
0: to
1: kombo bi owu
0: to
1: alatada egbe o sa to le gba fila
0: o tun le gori eni
1: o le gori e lowo eni daku mo gori mi o mo gori aya mi
0: ase
1: mo gori omo mi o
0: ase wa
1: ka di esi ku aba yi
0: aka lowo lo du bi ye re
1: ka di esi ekun oko alasejo toju alasejo bo mi gbona ninu ijoba yi oya ti ba yuni ti foro olorun jari ti wa se o
0: ase wa
1: ba se bo je pope o
0: ase wa
1: oruko emi ti mo nsoro na ni ore yin omo yin ololufe yin Evangelist Akande Moses Aketode kan lara agbalagba pataki daada gege bi president mi se wi ninu oyo ati ba unity forum
0: ah e se baba agba yin o dale o ah ni wa yin ti bayi

0: ni ilu oyo ni reyin iwaju iwaju la mo lo se si mo iwaju lo pa ebi ti nre si ah iwaju iwaju la mo lo baba ase tun ba nki awon eyan ninu ile ninu gbogbo oyo ati ba unity forum e ba nki awon eyan e ra ko to jo meje o to jo meta
1: melo la ranti afi ko lohun ba wa ki won olohun nikan lo le ba wa ki won latori president wa to fi dori gbogbo admin awon iya wa obirin ni iya wa awon baba wa okunrin ni aki gbogbo won afi kiki ti won

0: tọ baba kini e ri si eto ti alaale ta so pa se fe se pe ba se ti wa yo egbe to nri si lo si waju ati dagbasoke ilu oyo oyo ati ba unity forum ta ta so pe ejin ti e kokko so ke ma dan lohun oyo ati ba unity forum ba mi agbajo owo la bi soya oyo ati ba unity forum ajeje owo kan gberu dori oyo ati ba unity forum oya
1: dara
0: ase awanu mo da nbe
1: te
0: mo pe oyo ilu ni bi ka so pe baya can be we bi apere enu mi ago bi pe bi non living things awa gangan ta wa nnu e gangan ni anje oyo aba wa so pe oyo da nta so na ni pe a da ti wa mo da nbe tori kilu o to le da wa la koko da na wa ba nsoro pelu izin ta gbe si wa pe a fe mo se awon ise kan fun lu bi ka ri awon mo ti owo won o teti ati owo won ti won o bawo ni mo se fe so eyin o ta ti
1: bi won orowo hori to
0: awon to ku die ka to ti won orowo hori to bi kara textbook bi kari awon opo ti oko won ti lo si ibi agbare tan ti re bi agbare tan ti bi kusa agbawa ka ran won lowo ta gbe dani yi e ba nsoro lori re gba awon gogo le na ni mara ka awon yo le jigiri si kini to
1: aso olotu
0: to
1: o ni tenu gobi owo
0: ase wa
1: gbagbara lo to laye ori lade lade lade yo gbe o
0: ase wa
1: nti o sele si o to fi kolu ya re olorun ni mu bo
0: ami ase
1: ase wa nti o sele si o to fi kolu baba re olorun ni mu bo
0: ase wa
1: baye ba le ni bi won ba ri yan mu wa gbe kolu bi e o wa ye oni ti o
0: ase wa
1: ojogbon si to laya okorin kan
0: mo won se ko baba
1: ilu le o.

0: so mo mi won ti wa ninu ile agodo pelu mi ni ayin mo kan be ke ba wa yanan na oro yi ni tori awon eyan won ro bi baya bi awon etaworo la awon mo tan wa ni public school pe private school awon eyan ko mo lo ni se o pe awon mo to ti e wa public o to nkan egbobo la awon mo se po ni public school si nisin
1: e ka so gbogbo le o
0: o
1: oyo ni baje o
0: ase wa ma mi
1: oyo ati ba oni baje o
0: ase wa
1: yo ma roke o
0: ase wa
1: iwaju iwaju ni ope bisi buwo si
0: ase o
1: iwaju iwaju ni oyo ti ba mo lo
0: ese un ami ase ma mi
1: e ba mi se kabiyesi falafin
0: kabiyesi o
1: e ba mi se lekan si
0: kabiyesi o
1: e ba mi de lade
0: kabiyesi o e ka yi mama so oya
1: pataki julo e je ki n soro lori oro west
0: oyo west
1: omo po
0: to
1: ni oyo west mi ni daruko school kankan ṣugbọn awon school meta kan wa ti mo mo
0: daju daju saka
1: o daju omo 71 class
0: ni class eyo kan
1: ni class eyo kan se ba wa bere lowo awon omo yen
0: ehn
1: iya re nko o ti ku
0: subhanallah
1: baba re nko o ti ku
0: olohun mi ero
1: odo ta lo wa odo grandma
0: olohun
1: iya re nko o ti ku olodo daji mi so awon omo yen lack opo lopo nkan ko si we ko si viral aso school o ti ya mo polopo mo ni di
0: subhanallah
1: so ti oyo ati bale bale ran wa lowo lati fun awon omo yen ni aso kan le ma riwo wa ti school
0: okay
1: omo to ba le ran wa lowo fun ni iwe inu wa dun
0: okay
1: e se o oyo ni baje o
0: e se ma mi e me ti lo e me lo

0: Mama Enson gankan fun mi lekan nigba ti orin lo lowo pe omo mi pelu sokoto ti ma nwo asusuku pe ke soro iwe nikan gan ni oro ta nso yi o tori iwe la wa ti en fokan ti goya ti e fera gba yin tun so ji oye wa ni se pe koda so suku omo elomi gan o koja be
1: bi apere ni class ti emi wa
0: eh
1: yara ka we kerin
0: primary 4
1: primary 4 omo kan wa nbe imi wa bo to omo ti mo ri lari raju to worst ju yo kokko wo sokoto kan sabe yo se wa wo aso sokoto su si sokoto to wa sabe la mo ri loju di
0: subhanallah
1: to ti ja
0: alon
1: ko ran ko se kankan iya re nko mo mi o si lodo ba mi so ko si nta fe se nko teyin oyo atiba te ba le ran wa wonwo ke fi gbe ilu oyo laruge
0: ese mo mi kini yi o terrible bi mo se ngo yi koda anu si nse mi olo ba ngo.

0: tọ baba oro leyin na gbọn leyin na sa wa nu studio pelu wa
1: agboye oro banu je oro to panilekun yeye
0: to le gbo mi loju eni ni
1: eyi ngbo mi olootu ngbo ju odun o won na ri po mi nse loju wa
0: bayi ni
1: mo ngba ti se live video to ba je live video ni se to ti mo fi soro lekan mo fi soro yi to ba je live video awon eyan o ri nta ba mo pa se si abe gugu awon eleyin ju anu ti won ri wa lori Facebook ti a jo wa lori kanni lori sirisi kan jo nitori tolohun kan dapun kan ti diran lowo won ba nta na ba ni kun kaluku agbon osawo omo 70 ni class eyo kan bo la fe gbe yen gba so dapun
0: to esun baba o agba oni tan lori le ha eyin eyan te mo pe mi ni mo ma nso owo emi ni oro mi ni ti mo ma nso pe ka paju ba le de so alolo ka le ba ajoko to da to dun le domo nitori pe aroba ni gbogbo aladitan o nta ba wa se loni na ni o ditan leyin wo la ba ba mu owo ta ri omo ti o ku die ka to fun ta ran won lowo Olorun lo mo bi ta won mo yo di de Olorun ori lo si mo ti won je leyin wo la baya ninu won baya are orilede nbe nbe zugba baya latari ran lowo ta wo ran won lowo nisin ni oni je ko ro awon dojuru toro mo mi I ni riran lowo bayi ni o da oro re ru ti o fi di pe yo ma jale won send video kan sinu group ni jo ni te ba ran ti baba awon ma kekeke ti won ti jo ma odun meje mejo lo ti won fo ile wole se mo pe bi boya awon omo mi don gbodo grandma ara ba won obi mi ti won moju to mo boya be ni awon eleyi ti won si te bere lati kekere un ina bi mo la won mo so pe lati kekere lati ma npa tan roko tori to ba dagba tan ebo ni omo agba e woru awon ma tan tin fole ni ri age yen tan ba wa dagba tan ko ti won ni mo gbe ban ṣugbọn to ba wa ni ka wa pa kaluku ki kaluku sa ma se ka si mo pe oba aladipele esan yo san pada fun wa e se ma ba o se da wa tun pe yin pe ke wa ba wa da si eto se tun je wa bayi
1: a wa n gba pe we mi mo o ti pari oro
0: mo lo se so
1: to mo re o

0: Adeyinka Olasokan mi le mi nja o papin ni mi ti se bale fila ilasa aroko yin re ti so lori obe ninu awo tan garan Adeyinka Olasokan mi kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa pembo bi awerin aja lu oyo ti dede gbo nitori be mi ore ranko mora ba mi eyan tabi kin ra awon eyan daada awon ninu re awon eyan gidi ayin
1: o se itulo wakati itulo ise ju itulo
0: tabi kin tun fe kilo wa Adeyinka e ku ro to ba se posan lo ba ndodo yin be run e ka san o eyin temi lati United States of America United States of America mo ke eyin na o bo ba se posan ni e ka san eyin tile tile lori lede Nigeria e ka aro o e ku oju mama ago meje aro o koja iseju meedogbon ani ati orilede Nigeria ni eni ti se ojo 16 osu karun odun 2023
2: gbogbo eni ma ran mi lowo ko lo ba mi ran won lowo o
0: Yasin abibi pa wese biza biza Olorun ogun gbo awon eyan gbo wa lori kan ni radio wa biza biza Olorun Yasin wallahi taala eyin temi life coast mo kiyin o e wa pelu mi tribe aye
1: ile yi mo lo
0: eyin ti United Kingdom eyin ti ilu oba nile yoruba na o eyin ten sin wa je nipa toloba de toran baba wa gan na ti loba ti pe ti pe ara oyo lo loba owo le ko ni o ara oyo lo loba mo kiyin eyin ti United Kingdom na gbagbe yin o eyin temi ni Bangladesh awon ti won je ti Asian country lo mo ki yin o sikun sinsun ha ho mo ti yo wo
2: olohun ba mi ran won lowo
1: ajo si ni oro mi lowo olohun ba mi ran
0: a tori kori kori tu ko tu

kun omo a ni ba won sun a ni dopo jiji o atokunrin atobirin tan gbo mi lowo e ni dopo jiji o a ni sokun a ni je baje a ni je koro lori aya lori omo lori ebi lori ara lori baba lori mama lori ara adugbo atawon afẹ ni fẹ re wa patapata adeyin ka okiki mi tin tan kaakiri agba nla yi o ko ma tan latan pa o ko ma di ogode mi pin temi mi ogun ki nre mi lo eh olohun kokan mi o bale ki wa rowo fi saye o osi ose saye o eyin temi ile aye yi o mama to lo bi opa aban eja ma se daada o eja ma se daada o ayin ka ma se daada tori pe ile aye yi ko to lo bi opa aban nijo sunday ti mo wa ti mo nsoro ti mo nse iranti alaafin ba se iranti alaafin ni won se remembrance prayer fun ani ojo saturday ni mo tun soro lori oro ku mo tun soro die lori oro ku ni mo bi nso lojo na awon tan ba gbo mi o mo won mo so pe o so be lo to ni sin pe in ma wa so eleyi lati ma daru ku ba wa lati ma pe kini sugbon mo fi n pa wa lese le pe ojojumo akila aye lo ye kin a ma se daada o ke je pe igba to ba ro wa lorun nikan la ma se daada e je nkorin yi igba to ba te wa lorun you are the most high bo da te wa lorun you are the most high god igba ta ba ri nkan je you are the most high ba tun ri nkan je ti ma nu papako you are the most high god igba to ba tinu wa ba ndun yin kin olohun na ni o si ma je olohun lo o ma je olohun lo na ni ngba ti o ba si tun se ba kan to sa pa kan ja mo na olohun you are the most high ayin ara mi o ye yin won bo na

0: ke fi gilugi ke le ba gbo keke gi e fi rin lurin ke le ba gbo kokorin
1: kodani
0: e bere oro lowo adeyinka ke le ba gbo wule wule jinle ninu ede oro ninu oro imo ninu mo an yin konko bi eni tenina ni mi emi lomo oba aladeji gajigan togo togo togo togo abogbon nu tun ni mi to san to san o toru toru emi lokunrin si ba olori alaroye ni nla nu oni mo ti ma nwo sunsun sun eyin temi e ma gba lesson ni lowo ku o
1: se opo mo rogun re fo
0: e ma gba lesson ni lowo ku wi wa la wa o a lo ni kayin na ni o in deruba yin o mo wa kin ni lo mo wa pa yin la kesi ni o boye ti fe sonu ka le ba mo pera yin wa se ti le e pera yin pada wa o e paro ka e podo fin na yin ade yin ga ojo kan la ajo yin o eyin temi ni Bangladesh ni Nigeria ni UK ni US ka kiri agba nla aye eyin temi Ivory Coast ati Ghana ojo kan na la ajado ayin ojo kan latun sun ta ni jimo ta wa file saso bora bi aso abegbe nla da ni keyin won ma bebe gbe ni o won ma bebe gbe ni o bi abebe gbe rin ogun won ma bebe gbe yin ni o e dakun e ba wa gbe oku ibode e gba wa gbe oku bode ayin ojo ti gbogbo wa ta pa su na wa da ta da begbe abegbe la da ni keyin
1: emi o mo though I know it's better on the other side and
0: owe loro mi jinle loro mi o
1: we are pain
0: adeyinka omo niya meta kan meje kan pelokan le logun kan omo gbongbo niya ni mi emi na tun lo mo oro gbodo niyan omo atobo soro yin re olubu yaju o fo lerun orinu kedere adeyinka imopo ijinle ninu ijinle olorun lo fun wa nimo
1: abe ori keke ja lori ni fe ko la
0: ayin egbewo egbewo eyewo eyewo ewo wo ewowo eye wawo ewo wawo egbewawo egbewa sori osun eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni mojiya titi n to je eyan eyin temi mojo potori itoya lojo si won to je nkeru mi da fin o ayin eyin eye wawo saarin ara wa eri pe owa ni dano ori mogun to fo didi eni fori mu to fo toto eyan die sebe aso tin balaro leru ati kibo mi sinu demi deyin ka ayin beyan wu abu ayin bo mo keke soju pinisi ekun bagbalagba se pe npeju.

oni jeta yi lojo sunday ni won ha announce re won lokan yo subu ninu ile re lori tiles re ninu ile re ni o oyo subu ni o ko lohun o ba wa se mo o oyo subu ni o yiyo loyo ge I ayin temi aisun nu ile ni aforun ro owe ofutu fe te ni o.

0: Ani ke ma gba lesson ni lowo oku eni ti ba n gba lesson ni lowo oku yo ma yera re wo fun ara re ni yo ma evaluate ara re yo ye wa ara re wo iwa ti hu yo ma ye wo yo ma checkmate ara re to ba ti fe ta si agare oni e ma pe aro ti o ma pe odofinu re pe ah mama ta si agere e ma gba lesson ni lowo oku
1: no I can't believe you are gone.
0: Yasin bi dan ni o se ri lejo ta wa na ba jo wa wa le loju awon kan yo ri bi dan ni o bi magic bi film trick ni o yo I mo baya baya nsawada ni o le je pe n piroro ni sani to kuku sun laaji ai je ni o piroro ka bo yo piroro ni yo dide.

0: kọjọ jina lásán ni o kọjọ jina kọdun o jina lásán ni ko sẹni ti o ju sibi wa lai awa ni a lo kan ni njo mi tin ba se ranti iku tin ba ro yin wa wa mudi yin wa wa mudi iku ti ma ti ma ti ti ma nwole oyin ti nwole adun ehin ijojo kan ojo kan one day ojo kan na ni o je ojo kan e ma gba lesson ni eyin temi lowo oku.
1: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo la ri Oyo Ajise Bi Babenko kan.

0: mo ja yin tan mo so fun yin emi so fun yin o iyawo oko oloyun o ti mari o ti ri mari o mo so fun yin mo ja yin tan o iyawo oko oloyun o ti ri mari o mo ja yin tan mo so fun yin o
1: if I should cry me
0: alana bi kan le mi de yin ka gangan na olodun lo di di so mi kale si fun saa ti aako ta wa yi ko wa ran mi si gbogbo eyan pupo owo won ba awon etaworo ti an gbo oro mi ti an gbo ede mi ti an gbo eto wa ni kan na ni won jamba ni re okan le je pe from atenu denu o le mo de odo awon elomi na o nbo na mo fe gbe call.

0: Jesu.
1: Ẹyin tèmi tẹ ba mọ to ba je pe e mọ mọ abi e mọ abi e gbagbo I pe bo se wo ka pe laye to a pe lọrun ju be lo bo se wo ka pe laye to a pe ni ọrun ju be lo a mo se daada o a mo sora ni bi iwa baje iwa buru a so pe Nigeria wa o da Nigeria wa o da Nigeria wa o da kini Nigeria ti o da just oruko entity lasan ni Nigeria o awa ta wa ninu re gangan awa ni Nigeria o ta ma se ko country o da Nigeria o da ilu wa o wulo awa ta wa ninu re la da awa la wulo oruko entity lasan awon product to wa ninu re na lo make up country o soro mi ye yin aye yi o le o omo aye na lo so le aye dogun aye yi o le bawo la wa kan se build the website kale tawon kan so pe awon fe hack re ni e ma wo wa buku saye le te ba hack re e ku eni to ni website yi sinu damu se ti ko sinu damu saye wa le abeyin te wa ninu aye le ma aye le ara mi o ye yin a ni ina a ni na a ni na bawo ni yun se je soro Nigeria abi soro awa eyan ta wa ninu re ona wa o da bawo ni yun se je soro oruko lasan tin je Nigeria abawo eyan ta wa ninu re ta wa ni janu re eni kan ko je bawo ni yen se je soro oruko lasan name entity Nigeria oruko lasan abi soro wa awa ta wa nibe ni position ta ti le kowo je soro mi nye yin se mo nja yin tan so clean se mo daru se o mo daru dapo so nye yin geographical map won ko wa papo won se gba won sawo aribo latun lo si kilo ko si nkan kan to se na ko ran pelu Nigeria ju awa ta wa ninu re lo o tori oruko lasan ni Nigeria awa ta wa ninu re gangan eh la wa ninu go ta nje jini awa la da ti orilede if you worst the level to worst dey yo te ba mo tele mo ja yin tan niyan.

ni oni tun ni ojo kokan din ni ogun osu kini odun ojo kere kere a ma nwo February lo awon kan wo ni wo fe dawole lori to tin gbianju pe to tin so pe to ba di January o bere kin la won apinu re odun tuntun kin lo dale lori ile isu lo so ti bere se lori e to sin se gbianju ipinu temi ni pe a fe ma wa life lojojumo ninu odun tuntun se a si ri pe ise tin yato die die adun yi tun tin lo nu o wa lai sin labo February kere kere a bo si March o e mo bo se nlo o tun de April nu o isin latu ma so pa tun ti wa ni November December yi o latu ma so pe baba o suru baba e mo wo ran o ko se duro wo eyin temi nile ara oko ni oran gbogbo nkan yogun to wa lero yin pe fe dajo le e te fe dawole ebere lati ni o olale peju o adun yi tun tin tan lo na nu o Were le kun jawo o ade mu ero bagba ti o jile akapo pe titi ifa lo ni a ma jewo omo to re ni to ba jewo omo na ni nku omo ka ma se were o eh ka ma se die en to ra on baba wa ton ni ai lapala da omo o eh won ba n to ka mo wa lowo na ni eja fi bere die eh jo agun ko la kanrun o ade yin ka igba ta na bere re bi ana yi mama phone ti mo nlo lodun na phone n to pada lana ma nlo to bi di pe ore mi ojo adejare adegbenga omo ojo to fun mi ni phone re kin ma lo ki phone mi o bi de pelu ran lowo awon eyan pelu atileyin pelu igbanju awana nitori pa wa na so le ta mu gbogbo e ta tele re mara won mo ti ra phone mi o ki wa ma duro nigba na pe phone mi o kuku da phone Infinix ni mo nlo kuku da ki ma ma gbianju bo ni se seto ki ma ma gbianju ki ma ma seto bo ni se pade baba sami nu oma de poju l'America bo ni baba spata ibandele olusola bo ni won se gbohun mi ti won fi recognize pe omo yi na ma ni omo lebun adun yi lo to tin lo yi o se n to se ore mi ojo ma nlo wala January tun fe fun wodo o tin lo do o tun ra lo mu mi o nda ba se la won eyan o royin o n to se la won eyan o royin o

0: adun yin lo tun tan lo yi o kin lo nse lawa kin lo lero po fe ma se nje o ti bere bi so ti bere ai awon eyan so pe ibere so nse o eni to ba se dopin to tun se debi opin layin ai oro bibeli niyan nkankan la ma be olorun le lori e wa bere nko awon le ma se lo were were ibe na ni gbigba adu o ti de o baba wa wa awon eyan won le ma so pe osogun owo ni awon na lo osogun osi oje igba to fi ramu to fi ramu kaakiri to nja de to nda arun moju aye moye igba le mi ti da arun moju ti mo ma nse program loru oganjo latari ka awon eyan o le gbadun wa ayin boya pade enikan ti won ran alowo tin tan si owu ori eni na ni gbe ni kalawo re idi igbiyanju lawon eyo ti ri o ti won ti ma help re o won ni help o le o ole afajo o tun sun tan o tun falalanto se gbagbe ojo ti mo ni baba saminu adepoju tan contact mo fi olorun ba se ri phone ti mo nlo ngba na o gbadun ko je tun nina loru ojo na sugbon ise kan lo se sababi wala e tolorun ba fe gbadun eyan nkan kan olorun mo wa lo gbogbo awon nkan yo ma jo awon nkan mara won yo ma lo awon nkan ni sababi sababi ti ti ti de yo bi de bi to be de in to fe ma soro ju in be ki paso mi o soro ju sugbon oro na ti ye yi oru ojo ni phone ojo adejare adegbenga lowa lowo mi o ni mo bi seto ti mo bi seto baba n gbo repeated program won se bi live la won gbo ni la won ba contact mi won mu phone number mi contact mi lori whatsapp oro na ye yin lodun na lohun iyen lodun to lo lohun ninu osu kele na se ninu osu se me ko ni abi march ni abi june ni abi july ranti daada mo sugba tin ba lo wo nu akole un ranti boya ni osu kejo na de ni e ti mo lai anu gba olorun lo mo iye nkan ti baba ti tun gbese ni gbese aye wa ka wa mo so le bo la se rin na pade en to wa nlu ebo emi wa loyo mo lati fe pade ti o ba si ebun ti o ba si anu ti baba yi na ni o mi anu be loju won ni o sugbon ti mo fe fayo na ni pe se mo bi mo ti bere ipe odun yi to tun tin lo o a bere january amu january 1 o january 2 o january 3 january 4 wa light alive january 19 le ni o ola ni o bo si 20 o awon mi o ti tun ma sun mo 20 lowo lowo bayi
1: Oh, very good.

itura yo ko ba le ni o nitori tutu tutu bayi la aro de eyin temi tutu tutu na la aro baba ile olu eri gbona o ka ro ma de mi ateyin te ngbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo ntun se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olorun lo dumale eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa pin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu oyo ti egbo lasan mi n ba reran ko emi a si raba le eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lojumale se mo pe yin na lojo jimo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Oh wow, holy. Aya mo fe wonu e mi lo. Mo fe wonu oro lo. Adeyinka. Se se mo po lo ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa ye kun Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko to nsona. Ke mo si wi ke mo si so ke mo tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n fi gba awon ara asaju ke n fi gbere kongbe kongbe se koro mi ko mo dun ma awon eyin ninu ko mo dun ni eti awon eyin ka mo ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o Olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro Olorun ba mo fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gbo mi lowo Olorun wa fowo to ahan mi o ti idera itunu ko ma wonu aye tebi na mo nbo na gbadun rin ti e mo jowo ko mi fun ani zo ni apo mi

0: ba mi saminu adepoju lati california won ti je yan wa baba dada nu baba rere baba ke baba lu barika
1: mi ba su oluwa adama
0: ah tolorun ran si wa nu ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so ede la mo pe abo we kan ni mo mo pa emi ti mi to se
1: agbara
0: ai to we to lori ke ni ru ijoba wu mi ma wo sori eto awon yan to nfi ife gbo wa on fi fe tele wa ife te ni si wa oni diba je o ile yin ona yin na ni diba je e ni sise e ni si je ni si so e ni si ile te e ni toju ile mole e ni baraye po ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomin yo ma se are yo le eyan ni se ohun yo ma se are yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi baba ni kokan.

0: Emi ati yin a ni jiya mo orin eh oni temi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don pada si bi re sugba mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse e tun gbo orin kan to ko ni a ni fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju e fun ti bi baba se ma na asia ato mo won to se igbeyawo ni jo ni a tun lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin bo se je nu won bo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni jiya mo iku ojiji oni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wala hawla wala quwata illa billah alil azim ayin
1: okan to more l'olorun peran edu
0: se tun gboro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo ko gbere wa lo.

0: si ami dada
1: ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk for us la so awon yan ma so December le no je
0: ba mi mo si si akan je o ma ki today o
1: I can't do pay an owo an wa owo an wa owo tabi a lo se ni ara wa eh owo an owo nla te yan ba ja mu ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pa le I can't do on pele obo gba ni koda o tun o je obo gba o ko ja be to kan ju to bi lo accident to ba kan bi kan ko ti di suru aye raye o
0: ojo ayo re mama mi ma gbohun mi
1: won layo lasukan mi o kai lai gbohun.